singasuka kuye siyephi ngoba amazi okuphila siwafumana kuye angqina ngaye zonke izindlu zamaSirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithi ububele bakhe bumile ingunaphakade

bafowethu uDr. Cwezu umprofethi wakho uBishop Cwezu usikhumbuzo uArthur wakaNdlovu ubaba kwamaspiritual lo indoda yanikezwa umphongolo bafowethu angizange ngayibiza kodwa iyona inkosi eyangibizayo yangishintshiso kwami yangifaka kokwayo nami bafowethu nganginawo amaphupho ngeyami impilo kuningi nami engangifisa ukuba ngibe yiko kwakungenza ngcono impilo yomndeni wami kodwa inkosi yenqaba yangifaka kokwayo manje ke ngikhuluma nje lapha kini abafowethu ngiyisigqila sevangeli indlela ke bafowethu ayizange yabalula iy'nselelo zalokhu kuphila ziloku zikhona njalo uma ngase kuthiwa umuntu uyakwazi ukubona imivimbo abanayo ngenxa yobizo nawe olifisayo ngeke uze ulifise

bakubona ukhuluphala noma bebelindele ukuthi uzonqipha kuthi kade kungena igebengu mntanami sayithatha izinto kodwa bathi bayathola kuwe bakuthola ukuthi uyamamatheka ngoba uyazi ukuthi inkosi lokho abakuntshontshile abafani yokubuyisa sekuphindiwe angani wuye bafowethu olwa izimpi zethu emfihlakalweni yabona ma unkulunkulu esefuna ukukunika umsebenzi mntanami uyokunika ngiyakutshela uyokunika noma ngabe uzalwa nabantu abaqalekiswayo ma usubheke yena yedwa uyokunika mntanami uyokunika noma ngabe lowo msebenzi wesizulu awenzanga kodwa unkulunkulu emandleni akhe nasekuhlakanipheni kwakhe unkulunkulu uyokunika umsebenzi ma unkulunkulu esefuna imali yakho iphume ngiyakutshela mntanami iyophuma iyophuma yonke le nto abalokhu bekudileyisa ngayo ma inkosi seyithi imali yakho ayiphumi iyophuma izwa ngami awu ngoba uyabathwala abantu akagcini nje ngokuba athwale thina esingabakhe kodwa uthwala aze athwale imithwalo yethu webafowethu ayikho intandane kajesu abanye bashonela abazali babo besebancane kodwa inkosi iyabathwala kuze kube kaloku inkosi isami nathi umbonga unkulunkulu mntanami umbonge nangaye lowo mthakathi owakhelene naye lo ohlale ekuhlokoloza umbonge unkulunkulu uthi yeyi inkosi ngiyabonga waze wangiqinisa ngomuntu oseduze nami yaze esihlukaniswe udonga naye ovele angihleke nje noma abhuke ngibonga ukuthi abangiqinisayo enkosini baseduze nami abangiqinisayo enkosini basegroupini nami kawhatsapp bathi bayahlasela bona kanti bayangiqinisa ongiqinisayo enkosini nangu la ngilele nayo ohlale emelene nami noma ngabe sishadile kodwa uyena ongiqinisayo ngiyabonga ukuthi isitha sami sibe seduze nami ukuze kube lula masigqisha siqinisa lolu donga ngiyabonga ngibonga nje nokuthi ngiye ngihlangane naye umuntu owangizwisa ubuhlungu ngibonga nehage engiyithola kujudas kariyoti ngoba ayivimbi ukuba ngibethelwe ngiphinde futhi ngingcwatshe bese ngiyavuka simbonga nangezinhlupheko abasihlaselayo sesababonga banjengosimende namatshe ibona basiqinise enkosini nakuba simile bafowethu asinyakaziseki sibonga ukuthi abanye ubatshale ngisho emabandleni esiwaphetheyo ukuba bona bamelane nesikwenzayo nje noma kunjalo bafowethu asikwazi ukuhola abantu abasithandayo kuphela nasemsebenzini awukwazi ukuphatha abantu abakuthandayo kuphela uyabadinga abazoba khona abazomelana nawo ingcwele ingcwele ingcwele ingcwele ingcwele ingcwele inkosi uyabadinga abantu abathi ayikho indaba kaloku uyabadinga abantu abathi siyoke sibone ukuthi uyogcina akhile yini sizwile indaba yesayithi kodwa amandla okwakha uzowatholayo hey bafowethu ukhona unkulunkulu ukhona unkulunkulu 6:04 ngeke akuphi isayithi mntanami angabe sakupha amandla okwakha and ngifuna ukuba ngikutshele ukuthi lo muzi uzoba yile nto oyifunayo and ungajahi mntana mphuma kwi-competition ungaqhudelani namuntu hamba kancane hamba nenkosi kuyohamba kuyohambe kuze kugcine ku-extendekile kuyogcina lo muzi uphelele ngoba inkosi ikhona wena osebenza ukuthi uthole amakhastoma mhlawumbe kwamanje kuyagqoza aweza amakhastoma mhlawumbe udayise imoto noma udayise imshwarense noma une-tech shop noma une-supermarket noma ngabe uhloboluni lwebhizinisi kodwa inkosi kumanje iyabaqoqa abantu bayeza bazothenga ngoba iyona eyakunika lelo bhizinisi and iyona ezoletha abantu abazothenga iyona ezobaletha ngakulelo tafula lakho ngizwa ngami ngiyazi kuyenzeka kwesinye isikhathi abakamasipala bayithatha impahla yakho ingabe isabuya kodwa inkosi ujesu uyokubuyisela sekuphindile uyakhala wena inkosi iyalungisa ubona kumnyama wona kanti inkosi ngale iyakhanyisa sengathi unkulunkulu wami angakuvula amehlo ukuze ungabuki lokhu obhekene nako manje kodwa ubone lokhu ozokuthola emva kwalokhu ngoba kukhona

ana noMoses. Bathi ke lapha ke sitshelwa uma sekufanele uJoshua athathe emva kokuthi uMose esefile. Kubukeka kule ncwadi ukuthi enye izinto ekungenzeka ukuthi yayimkhathaza kakhulu uJoshua kwakuba ingabe uNkulunkulu uzoba nami ngendlela ayengayo kuMose na. Bafowethu, kuyingozi ukuhamba ngaphandle kukaNkulunkulu. Angiphinde futhi ngithi kuyingozi ukuphila komuntu engekho uJesu empilweni yakhe. Kuyingozi kuyena, abe ingozi ezintweni azenzayo, abe ingozi nakwabanye abantu. Manje ke into bafowethu eyayikhathaza kakhulu uJoshua owayebonile uNkulunkulu enza izimangaliso ngesandla sikaMose, ukuthi kungabe lo uNkulunkulu wayezophinda abe naye yini yena ke uJoshua. Ngasekuqaleni kwalencwadi mawufunda lapha yana kuverse 2 ayavela amazwi lapho uNkulunkulu ekhuluma noJoshua futhi emcacisela ukuthi noma ngabe Joshua ufisa kangakanani ukuba uMose abe khona, kodwa njengamanje uMose ufile. Bafowethu, kukhona izinto ekufunakala empilweni kuhambe kuhambe sizamukele noma zibuhlungu. Ngoba abanye abakwazi ukuthola okungale kwalobo buhlungu abasuke bebhekene nawo ngenxa yokuthi bengafuni ukwamukela ukuthi isimo njengamanje sinje. Abanye lokhu kuyenzeka ngenxa yokuthi mhlambe kukhona umuntu owadlula emhlabeni owayisenhlizweni yakho. Mangenjalo kube ukuthi akadlulile lo muntu, ukuthi nje akasekho empilweni yakho, bese ke urobheka ngokuthi kube ngazuthi impilo yakho ngeke isaba right ngoba lo muntu engasekho eduze kwakho. Abanye ke akukona ukuthi kukhona umuntu ofile noma kukhona umuntu ongasekho empilweni yakhe, kodwa noma ekhona lo muntu ufana nomuntu ongekho ngenxa yendlela ayiyona kuwena. Ngiyangizwa noma ngiphume kunina. Ngoba kukhona umuntu othi noma ekhona empilweni yakho, kodwa kuwena kufane nokuthi akekho ngenxa yendlela ayiyona kuwena noma ngendlela enza ngayo kuwena. Kwesinye isikhathi kuze kufike lapho khona uze uthandazele ukuba iNkosi imsuse eduze kwakho. Abanye ke lokhu kubagcilaza even nangasothandweni. Omunye azagcine ethi uma iNkosi ingase isuse lo muzwa enginawo wothando ngalo muntu, ngingaba nokuthula. Ungixolele mntanami mangakhulumi nawe, kodwa ngiyomthola engikhuluma naye, ngiyobuya naye esaphefumula. Uthola ukuthi lapho abantu abanibonayo nina banibona ningabantu abahlezi kahle nabantu abanokuthula. Lokhu bafowethu kuyenzeka kwikhaphuli, kubantu ababili abashadile noma basebudlelwaneni, futhi lokhu kuyaphinda kwenzeke nakubantu nje abomndeni. Kukhona umuntu obangathi ukhona kodwa kufane nokuthi akekho ekhona, uze ugcine ukhulekela lo muzwa owuzwayo, uze uzisole na ukuthi wawubelani nalo muzwa wokumthanda noma wokumletha empilweni yakho. Abanye bafowethu baze babuke ngisho imali elahlekile ngesikhathi esusa lo muntu kwabakubo emletha kweyakhe impilo. Njengoba ngikhuluma nawe nje, kukhona umuntu ozothi engena emotweni ebe ekhala izinyembezi
ecabanga ngalo

loku engikukhulumayo. Omunye uhlala emsebenzini aze afise ngazuthi angalala khona ngoba lapho kufanele agoduke aye khona akukho ukuthula ayikho le yanto yayikade ikhona. Abanye uthole ukuthi baphila impilo yokuxabana. Kukhona kubona okufanele abe ngowesifazane elithe izwi kaNkulunkulu umele ukuba athobele indoda. Kodwa kutholakala ukuba lenkonzo yokuthoba lona wesifazane ufisa ukuba ayibone endodeni. And into esihlukile nje ukuthi yena unamabele nokuthi yena ugqoka isikhethi kodwa uyabona ukuthi indlela enza ngayo ufisa ngabe huye owanikezwe ukuba abe yindoda. Njoba ngikhuluma nawe kukhona ngisho amadoda aze akhale izinyembezi. Ekhala sengathi ungumuntu wesifazane. Omunye aze abe nemibuzo ukuthi intoni eyangibeka la. Kwase kuqaleni ngangifunani la. Omunye alale ethanda zethu inkosi uma ungase ungivuse ekuseni ngingasenawo lo muzwa wokufuna lo mshado noma wokufuna lo luthando ngingabe ngiwinile ngoba esezibona eyisigcila. Ningadini obafethu kukhona ngisho ozafikelwe na umuzwa lapho usathane emtshontsha khona ethi usathane bulala lo muntu uzibulale nawe. Bafowethu ayikho into ebuhlungu njengomuntu osuke azi yena ukuthi uyathandwa ngoba wenza noma yini ngoba azi ukuthi kufana nomuntu osuke ekudlisile. Usuke azi yena ukuthi lento engamdlisa yona izomenza ukuthi angilandele. Yabona umunye odliswe lokhu njoba ngikhuluma nje ushawa uvalo. Ngiyongixolela bafowethu mangingakhulumi nawe ungixolele kodwa ngiyomthola engikhuluma naye futhi ngiyobuya naye saphila. Lolu hlobo ke lwabantu ekusuke kukhona nento asuke eyidlile uze agcine nala ebona khona ukuthi bekungafanele ukuba ngifone la. Bekungafanele na ukuthi ngize ngixolise la. Kodwa manje ngenxa yalento engiyiyo abanye balinyazwa na ukuthi bangabantu abanenhliziyo enhle. Ngenxa ke yaloko ke loyo osuke sempilweni yakho uyayimanipulator lenhliziyo ngoba uyayazi ukuthi inhliziyo emlandelayo. Oh ngiyakukhulekela futhi ngiyakufisela egameni kaJesu ukuba ungabi sigqila entweni enjengale. UNkulunkulu kuphela ongakhuluma lo myalezo uqondane nawe. Kusho ukuthi uyabona ukuthi kuyaliwa lapha esifubeni sakho ngaphakathi. Kuyaliwa, uyathatha uyabeka. Kunempi ekhona ngaphakathi enhlizweni yakho. Abantu abayiboni kodwa wena uyezwa ukuthi kunempi. Abanye bafowethu bami. Uze athi noma e-driver drive imoto azayopaka ngasolwandle noma epaki ethile imuhla lento ngaphakathi uzizwela eyedwa kodwa kunalento ethi akabuyele kuyona indawo yesigameko. Hawu bafowethu ngizothini kinina. Kunalento efika emihlule abanye baze babe zigcila zokuxolisa aze azithole kwesisikhathi exolisa. Abanye baphuciwe ilungelo lobudoda bagcina sekungazuthi yibo abangamakhosikazi.

Uthi yonke into ebona ukuthi ube right la azagcine ethi kuxolisa mina. Njengoba ngikhuluma nawe nje uwe ozogcina ufonile. And ngifuna ukuba wazi ukuthi lo Sathane uyazi ukuthi uzogcina ufonile ngoba uyazi ukuthi lo muzwa onawo akasenawo yena. Wena ohlushwa ukugqilazeka wedwa.

Kanti-ke ngalokho-ke suka uwelele ijordani ungakhohlwa ukuthi ngitheni noma ngabe ubani akasekho kodwa ijordani lisamile kusafanele kuwelwe ijordani kusafanele kugwedlwe bafowethu ikhona imali ngale kwejordani kodwa kufanele kugwedlwe ukugwedla akumnandi ngoba ukugwedla kubuhlungu buyayikhathaza izingalo abanye bakhathala inhliziyo abanye inhliziyo ithwele kuyaphithizela ngaphakathi kuze kube ngazuthi emqondweni wakhe nomqondo awusasebenzi kahle ngoba kufanele kugwedlwe ngoba impendulo ingaphesheya kwejordani akuyona impendulo eza kithi kodwa ithina esiya kuyona hawu ngizothini kinina ngizothini kinina ngizothini kinina

sekuyisikhathi ke manje sokuba ufinqe isikhethi sakho noma izikhethi zakho ufinqe ubhekane nempi ngoba uJehova uyena ofundisa izandla zakho ukulwa ungakhohlwa ukuthi yena uyena uJehova onikeza oyethileyo amandla amasha Amazi ngizophinde ngiwasho manje osabayo akabuyele emumva. Impi vele seyioni bafowethu. Abanye impi ngabantwana babo. Abanye impi ngomyeni wakhe. Omunye impi ngonkosikazi wakhe. Omunye impi emsebenzini. Kodwa impi oni kumanje. Osabayo akabuyele emumva. Mawuphethe uJesu akhomphe imntanami ongahlulwa kuyona.

incwadi ke bafowethu kuyavela ukuthi ngale kweJordani kwakunezwe ekwakufanele abantwana bakwa-Israyeli balidle kodwa kwakusafanele kuwelwe iJordani kuqala. Abangafuni ukuwela iJordani bazofika kanjani kulelaswe? Bafowethu sigwedla ikhona ingculazi kodwa siyagwedla. Kufanele siliwele leli Jordani. Sigwedla izifo zenhliziyo zikhona kodwa siyagwedla. Sigwedla izingane zethu zisemajele siyagwedla. Sigwedla noma abantwana bethu kuyibona abasikhuluma kambi kodwa siyagwedlwa. Bona abantwana bethu esibathwalile yibona sebehlangene nezitha zethu kodwa noma kunjalo siyagwedla ngoba iJordani kufanele siliwele. Abanye bagwedla kanzima ngenxa yodade wabo nabafo wabo. Abanye bagwedla kanzima ngenxa yabazali babo kodwa lona iJordani kufanele siliwelile ngoba lelazwe lesithembiso akulona elizoza kithi kodwa ithina esizoya kulona. Hawu bafowethu, hawu bafowethu, hawu bafowethu bam.

Bauba for Tubam. Oh, a Sabayo Agabuele Emunva. Utile Lizo Sangibanige Zile Lona. Kodwa manje kusane Jordane ekufanele baliwele kuqala. Ayikhona la ngalaka ayikhona. Manje ke bafowethu lapha ke kuverse 3 kukhona ke izinto azishoyo uNkulunkulu kuJoshua. Umtshela ngokuthi zonke izindawo azonyathela kuzo umnikezile zona. Uthi lapho uzonyathela khona uthi hey yakho leyo ndawo. Oh ayikhona bafana ayikhona. Ayikhona bafana ayikhona. Uthi ke kuverse 3 zonke izindawo aya kunyathela kuzo. Amathe onyawo lenu ngininikile zona. Njengalokho ngakhuluma kuMose. Kunezinto bafowethu uNkulunkulu azikhuluma kubazali bethu. Baze bafa bengazitholanga. Baze bafa bengazithintanga ngezandla zabo. Baze bafa amehlo abo engazibonanga lezi zinto. Kodwa babezifuna iNkosi bathembisile zona. Manje ke lokho abazali bethu abangakutholanga kufanele silwe ukuba sikuthole zonke izindawo ayakunyathela kuzo amathe onyawo lwenu ngininikile zona njengalokho ngakhuluma kubazali benu njengokuba ngakhuluma kuMose. Manje ke kuverse 4 uyazichaza zonke lezi zindawo. Uyazisho zonke ukuthi zisuka kuphi umkhawulo ziya kuphi. Uthi kodwa ke lezi ndawo ngikunikile kodwa kuneJordane kuqala. Wo abanye njengoba ngikhuluma nje bagwiliza kulona iJordane. Abanye iJordane lezikweletu. Abanye iJordane lokugulelwa. Oh mntanami ungafeli lapho. Yayiphinda futhi lento lelizwe lesithembiso akulona elizoza kuwe kodwa uwena okufanele uye kulona. Hayikhona bafana hayikhona. Manje ke usefika ke uNkulunkulu ufika kuleli verse ke elikhulu elingihluphe namhlanje laphana ke ku verse 5. Lapho ke esethi khona akuyukubakho umuntu hawu bafowethu akuyukubakho umuntu ongema phambi kwakho. Sengathi bengingabuza ke namhlanje ubani lo omi endleleni yakho. Sengathi ngingabuza ukuthi utheni lo omi endleleni yakho.

Ningakhohlwa bafowethu uNkulunkulu wethu akaqali lutho engaqedanga. Akukhona into akukhonto uThixo ayiqalayo engayiqedanga izwa ngami. Noma isiqalo singaba nzima kanjani kodwa yonke

Jesu ngakwenza ngo Jesu ngakuthola ngo Jesu ngaqeda konke ukwakha noma ngabe kunzima kanjani ngo Jesu kungabuya konke okuhlwe isikhonyane ngo Jesu lingavuka ibhizinisi lakho ngo Jesu ngabuya imoto yakho ngo Jesu ngayithola imoto entsha ngo Jesu ngaphumelela ngo Jesu kungakhanya ngo Jesu ngaba nawo umuzi ngo Jesu ngamthola umntwana kodwa wena qina uma isibindi thandaza kuze kwenzeke qina kuphela uma isibindi kakhulu bese uyaqaphela ukwenza ngokomthetho wonke akuyala ngawo uMose inceku yami bese uqaphela ukwenza konke lokho ubaba ucwezu noma leyo nceku leyo yasiyo wena eyakufundisa kona uqaphele ukukwenza uqaphele ukukwenza Awusho njalo ke. Ngeli ngilanga uyobe uthi bukani ukuthi inkosi ingenzeleni.

0: yonke yam awu bafwethu
1: sithole noma ukuphe emhlabeni
2: sithole noma ukuphe emhlabeni
1: download iapp izwi 98fm
2: download iapp izwi 98fm
1: izwi lomzansi isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile
2: izwi lomzansi isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile
1: izwi lomzansi zonke angenza konke
2: angenza konke
1: kuyogcina uThixo
2: kuyogcina uThixo
1: kuyizwi lomzansi FM kumbula ukuthi uNkulunkulu uyokhipha igama lokugcina ngempilo yakho

0: Soke ngizamchaza la ukuthi ungase kube nomehluko lapho kwa vele ugesi besinawo inkinga besifelwe i-transformer ngale kwaloko ke futhi akuzona phela izidingo zokuqala lezo endaweni afike uqembu ewazosifakela zona beyivele nezinye izidingo zifakiwe ngamanye amaqembu mhlawumbe first vote wavotele wonke ngokulinganayo.
1: Okay, ngicela ukubuza kanje lo mbuzo. Uma kunesitamkoko esibeka izimpilo zenu engcupheni esekuphele cishe iminyaka mhlambe iinyanga ezisithupha ngenza isibonelo singalungiswa right ndikhansela noma nilifonela weliyabamba liyayeka and then bese kuba khona omunye umuntu oseceleni welinye iqembu nimfonele kanye afike ngakusasa then the following day isilungile inkinga. So
0: okay
1: ngakusasa kuyavotwa mase nivota nivotela ba
0: nayo ke la ezonakala khona ngithi njengoba efikile wazolungisa istamkoko sasingafakwa ngoyena ngithi yena ufike wazosilungisela ngoba besifila ngithi naku futhi okuyimxoliso fast understand that well vele kugcineni sinamaqembu siwalandela naye landifeni ngayiboni khona
1: kora ke kwasona istamkoko leso khuluma ngaso asifakwanga ile kansela leli lifakwe sifakwe helinyi ikhansela lelinyi iqembu so if uzohamba ukuthi into yafaka obani then soba ne challenge
0: uma ngizoba uthi yafaka obani
1: yes
0: kodwa ke phela umxolisi engiyakuthola futhi kodwa ke futhi mangathiwa kuvoto kanjalo ngabe sekuyadlala phela kuvoto kanjalo ngithi iqembu liba neyidingo eziningi elizenza ngesidingo esizoda usengafaka isivotelo lo qembu kulungile mngani wami kuyabonga futhi sure.
1: Okay, thank you sir, but last khuluma ngendaba yamakhansela yabona sikhuluma ngendaba yamakhansela emawadini asikhulumi ngeqembu kunational ezililonke sikhuluma ngendaba yamakhansela ngedini
2: ithindelela ohlelweni nabalandeli.
1: Morning sir, sakwamukela
2: sibonge nenkulumo yosuku ka Dr. Miles Monroe ngathi nelinye ilanga ungayenzela itopic on its own ijulile
1: akuzwakele kuzwakele futhi
2: kulokhu njomani futhi nje ngangena lo mlandeli ebengithi ngizoyikhuluma lento vele lento wafanele wayexpose sina singabantu abamnyama ipolitiki sayibuka ngenye indlela. Okuqala uzobesho nje nalo mlaleli abantu basayibuka ngokuyikipa ukuthi eyi umuntu engimvotelayo ulonge emlandelayo then the next question uzoyibuza ukuthi ulandelani. Nemfundiso ke ukuthi ipolitiki yama local government neya national uphi umehluko abantu abakithi abakafundiseki nathi uqobo nje futhi akuyi ngokuthi ufundile noma ufundanga akufundiseka nje ukuthi ukwazi umehluko uma uya ezansi angithi nje lapha kulabo uhulumeni basekhaya njoba siyovota abantu abakakwazi even ngisho uku-identify ukuthi umuntu ngempela ongafike asisize ngubani basahamba ngeloyalty ongayi-understandi ongayiqondi kahle njengoba sazi ngisho ku-Eastern Cape kuphi kuphi ukuthi basabheka into ofune ngabe babheka lento ukuthi siyasizakala sisanenkinga and isazohlala nathi le nkinga ukuthi it's a great example ukuthi lento esho malima mina ngiyavumelana naye mbulana nayo yonke into ekhulumayo kodwa kule awukwazi ukuthi usizo umuntu buhle ukuthi mina ngiloyal nje ngokweqembu kanti yini le oloyal ngayo ngoba ufuneka usizakale phela ufuneka siunderstand iconcept yohulumeni basekhaya ukuthi iyini lento okwesibili futhi eschallenger emina engisafisa ukuthi mhlawumbe abantu bakithi bakuphushe ngoba abelungu izinto zabo bayakwazi ukuzenza zenzeke le ndlela esivota ngayo njomane yokuthi kuthiwa khona i-secret ballot akwaziyo ukuthi wave
1: ngamanye ngiyakhumbula nje ngidriver I think kwakungu Friday mangaphazami was it Friday yes Friday and then na Sunday yes la ngapheli ikilometer ngingayibona ngimoto yephoyisa imene madoda yeyeyeyeye hayi yabona ke ngaye kumnandi ningizima Africa makunje. Okay, aqala ngo Carol. Carol, hayi kunjani?
3: Siyaphila njani?

Ushidekile ngempela komunye izolo. Wathi kodwa bakithi ngibene ngiyisola ukuthi ngibekwa yini la emsebenzini ngoba namhlanje i-weekend. Naku ngizwa umsathero kanti cha bakithi phakathi nezinsuku. Phakathi nezinsuku. Sibambe ngapi kini bakithi wemfokambo nambi. Gale kwenye kwa masingena, ohlele na mhlande. Singene kwa mnandi ngengo mesinegezo Amifako. Ingo male, eshaga mnandi, usani el musician o Amifako, bati inti ngawe. Basho kwa mnandi ganja, alikseni. Msakazeno wa kwezi, lomza, singene kwa loko mlaleni. Gale kwenye kwa ge, usugu ngambela na mhlande, zugu zingu 19, August, 2026. Usuku lusha lufikile, a new day has come. Jabula ngalolu suku lusha futhi luhle. Nkosi kwenzele lona ukuba ujabule, uthokoze ngalo. Jabula ngalo maqekeqeke osuku.

Usukuke oluhle kakhulu lomhlaba lokuthatha ithombe. Ya sihlonipha khona ke uhlobo lobuciko obumangalisayo lokuthatha ke ithombe. Yayixoxa ke indaba ithombe. Mungabheka nje namanje sinawo ama album la khona uthola isikhathe sithile sithatha siphithi pheqepheqe sithi ukubuka ukuthi hey ngesikhathe sithile umuntu akwabangaka kodwa njengamanje useyingaka sibona nabantu esibathandayo esikhathini esiphambilini sayisathatha nabe ithombe abanye abasekho kodwa sikwazi ukubakhumbula ngokubona nje le mfanekiso ekhona egciniwe. Sayixoxa ke nendaba isithombe kunanemcimbi ethile khona uthola ukuthi wakwenzela i-birthday yakhe yokuqala usemncane usuvezela abantwana bakhe ukuthi yazi ukuthi la kwakuyisithombe zami yenzela usuku lami lokuzala ngangihlanganisa iminyaka eminti la abanye babenzelwe u-21st benzelwa ke ngempela nazi iy'thombe siyayixoxa indaba. Abanye ke kwakumshado beshada iminyakeni eminingi edlule siyayixoxa ngey'thombe manje mabebeuka abantwana noma abazukulu ukuthi hayi impela la kwakuwukuthi kwakwenzeka ukuthi umsebenzi nje wesithombe indlela esibaluleke ngayo ukuthi ke uthathe lo mfanekiso ugcine. Mokhumula kubheka ukuthi isithombe sokuqala senziwa uNesifori Nipsey okuyena ke owakwazi ukuthi asenze sebenzisa iphepha elimbozwe ngesilver chloride. Nakuba ke lesa sithombe sakhe saso sagcina simnyama ngenxa yokuthi phela wayengazi ukuthi angasusa kanjani lobo mnyama ukuze sikwazi ukuthi sigqame kahle esuse lapha isilver chloride ephepheni ukuze sikwazi ukuthi asigcine lesi sithombe. Ziye ngokuya kwiithombe zabangcono kakhulu eminyakeni edlule sekukhona ke namakhamera angithi uyabona zaqala kwiithombe manje lathi ukuthuthuka kizinga lazo kanye nekhono nje lokuyithatha yabona mongathi ubheka iy'thombe zakudala uyiqhathanisa ney'thombe ey'thathwa manje shiya nje ukuthi zazi u-black and white mhlampe ke ezakudala kodwa muthi uyabukusisa nendlela nje ezayithathwa ngazo noma sekuqalile-ke ukuthi zibe yimibala kodwa nendlela esasithathwa ngayo uyasibona nje ukuthi umuntu la ungathi wayeshuthwe omunye eqojema omunye emile ngendlela esiyisona ngisho indlela nje esiyisona monto hayi-ke yabo la ngathi ikhamera yeqhamuka iqhamuka ngezansi uma uqhathanisa ney'thathwa manje. Zikhona nje sokuthi uma uhleli phansi uyibuka uzuhleke na ukuthi abe sashuthe kanjani lesi kodwa ngaleso sikhathi ukubonakala nje kwa-cameraman idlula hey kwakuyinto enkulu kakhulu ebizwe menyezwa kuthiwa ayibo sicela uze ngapha kuthiwa gijima gijima hambo gezinyawo ngoba suzoshutha manje awugijima kuyogezinyawo ugezela ukuthi nje ukwazi ukushutha ugezela ngaphambili uthi ke ngemuva imilenze iphashile akulutho kodwa uzohamba uyoshintsha ngoba sekufanele kushuthe ukameraman.

sami ke siyobheka khona umlalelo sithumele la inyalezo wakhe esitshela ukuthi ubani uzalwayo ungabe ke umlaleli uthumela ke usitshela ukuthi ubani uzalwayo usuku namhlanje uthumela lapha kwinombolo 0638208448 yona nombolo oyisebenzisayo le usitshela ukuthi ubani uzalwayo nge voice note noma usibhalele bese sikubukela ke ukuthi namhlanje usuku oluhle kakhulu usuku lakho na sithi a World Photography Day.

0: Bingelele Mashezi, namhlanje kuzalwa uAse wakwaKhoza, ngithi nje khula maKhoza, ufiselwa ke ugogo wakhe uNtomfikile wakwaKhoza. Siyabonga kakhulu gogo, siya kakhulu Ase namhlanje umzukulu wakhe ozalwa namhlanje. Yisabona?
1: Awu sesiyaphila.
0: Sephilile njani nina?
1: Hayi. Sonke siyaphila mawuphila. Ukhuluma lo Stephen Nola kwaMnqayi.
0: Stephen Nosha ngizwe baba.
1: Ehhe, namhlanje kuzala insizwa lapha kuthi uKhafu umpo kaNtombela.
0: Ehhe.
1: Ehhe lapha kwelobo kweDash. Hayi yazala namhlanje impela ezalwa uAunt bathi uKhafu lazitha abagunga shayile ngayi. Akakhule nje umzala. Akhule impela azakhokhobe ashe inyoni zabantu abakhe.
0: Umzala uhlanganisa iminyaka emingaki namhlanje?
1: Uyokwenza 39 namhlanje.
0: Uhlanganisa 39 umzala.
1: Hayi
0: yokwenza 39 umzala wami. Ikhekhe nenyama kuyalunga phela ukuze aselebrate kahle umzala.
1: Ufishela induku emqubeni.
0: Hayi.

0: Khumbuleke mlaleli ukuthi masibuya kwena umdlalo womoya sinayeke umnumzana uThembe siyokhembizeni emsakazweni wakho 98.0 FM.
1: Ifisa usitshele uphinde usize la iziphi indlela engasiza owesilisa ukuthi akwazi ukukhetha akhethe umuntu wesifazane.
2: Bantu besiza ngicela nikwazi lokhu ukufaka emqondweni wakho udodiseke ngakho ukuthi ukhona umuntu wesifazane ophilayo. Impi yempilo ozoba nayo emshadweni inqobe ekukhetheni. Sebenomkhuba abantu besiza manje ukushada inkalimo eva zocansi. Lowo muntu akayena umfazi ngoba sekuzwa ngomuntu usebenza umsebenzi muni, usebenza kanjani, usebenza ngaziphi ikhati. Ngesikhathi ongekho ngaso lo muntu oyinkalimeva yokuchansi owamthatha vele sebukhali. Uma uphumile kuzokhona ozongena. Yingakho ke emshadweni igcina isidivosile ngoba wamshadela ukuthi wenza imigilungano eminingi ekujabulisayo wena. Musani bantu abasha, ngwesizwe ngesifazane. Ukushadela ukuthi wenziwe kanjani, kwenziwe kanjani. Akwakhiwe amakhaya. Bantu besilisa yakhekani ngokomqondo. Nisho nezimpawu okuyizona odetermine ngazi umuntu okumele uvele abe umfazi. Angabi eyiphelele enjabulweni futhi akungabe ezenjabulo akuhambe iqiniselo zobufazi kuqala.
3: Hlala nentombi kaMpilo, intombi ka-English, ungasuki kuleyo ndawo. Yizwa umehluko.
4: Angena umuntu ophuza utshwala kodwa angizwani nento yestress emtucuzelayo.
0: Wahamba ke waya kule ndawo yobumnandi.
4: Yes.
0: Kwasekwenzakalani esithathe lapho.
4: Kahlala ngaphakathi kwasekufika sokuthi sekufika sokuthi kuyolala ngo-10. Kufike yena ngumfana wayehamba ngemoto ngihambe naye. Umqasho loyo osathelele kuona.
0: Okay.
4: Silale nje ngendlela yokuthi sivikelekile sisebenze silusivikeleke. Emva kwesikhashana vele asicela ukuthi sivikele uasikhiphe yabo. Ngivume nami ngendlela yokuthi ngathi mangimbheka nami ngokunganami. Ngokukhulungana nje ukuthi u-right yabo ngibuke nemoto ngibona indlela yayiyona. Shuthi nami mase ngivukekise ngiqale ngicaba ngibe nokuyisola ukuthi what if ngiyakhulela because bekuthi khathi sinto engasalenzi ucansi. Mase ngiyaya ke elo clinic mangifike eclinic vele kuthi why ukhulelwe sengithole nesifo kokubili. Sikhuphuke manje stress siya phezulu. Ngase ngithatha isinqumo sokuthi nje from yonke into empilweni yami siyenzekile njengamanje ngimdingi lomfana empilweni yami. Ngijwayezinto engayijwayele and angazi vele ukuthi ngizomthola ngiphi ngoba kwengasavini sokuvela empilweni yami ngasamtholi ngasezi ngasasondeni.
3: Hlala nentombi kaMpilo, intombi ka-English, ungasuki kuleyo ndawo. Yizwa umehluko.
0: Umdlalo womoya siwethulela umnyango wezamanzi kanye nokuthutha kwendle kumasipala weTheku.
5: Umkhandlu weTheku unentokozo yokukuthulela lo mdlalo ozigcawugcawu ofundisa ngokunakekelwa kwengqalasizinda yamanzi. Lesi isiqephu sesikhombisa.
6: Oyibo, Siboniso, wangithusa wangena usudlubulundela nje kwenze njani ukugijima uyapi? Kwenze njani?
7: Hey Mawalethi, siphi isikhwama samathulu sikababa?
6: Isikhwama sababa sa ayibo kwenze njani? Wafuna isikhwama samathulu sikwenze njani?
7: Ayibo kunepipe eliqhumile lamanzi, manje ngifuna ukulungisa lona.
6: Aw, nakho ke liqhume kuphi lelo pipe akwasuka lokho?
7: Lapha enzansi emgaqweni.
6: Manje
7: ngomuntu lizophazamisa ukuhamba kwamanzi.
6: Likuphi nendawo lelo pipe?
7: Ozobona Mawalethi waza.
6: Ey, kusiyam. Awa ke nibuke kanti ukhuluma ngete serious kanjena.
7: Uyabona ke Mawalethi njengoba ke kuqhume le pipe. Amanzi azophela.
6: Ah, kodwa Nkosi yami uphu baba wakho ona webaba siboniswa awuzuzobona phela ukuthi sekwenze njani. Hayi le ndaba yalana.
7: Andikaphoqa nje ukuthi lilungiswe le pipe.
8: Yini wangithusa nje kwenze njani?
6: Buka, buka phela lamanzi nalama pipe.
8: Lo lo. Kunje.
6: Ey bakithi.
8: Hayi.
7: Baba, mina ngicela iphanela zakho ngifuna ukulungisa le pipe.
8: Hayi, kwangcono nangu nondoda qhamuka. Hey wendoda, awusondele ngapha bona nansi phela inkanangana.
9: Oh. Yini futhi indaba? Hayibo. Kwenze njani ngempela?
6: Kunje. Anizweni phela. Anizi uthi kwenze njani manje? Uyena kanye okumele ngabe uyazi kwenzakaleni. Imkhuba yabo leni.
8: Baby, kahle baby. Uzona yonke lento
6: phela. Hayi. Hawu.
8: Kwathi nasazi kwenzekeni futhi. Sibona ngosiboniso nje engena nezicaphe endlini efuna iziphanela.
9: Hawu.
8: Manje ezani ke lezo iziphanela ke ayifunayo?
7: Ngiyovala ipayipi ngoba amanzi azophela njengoba iphuma kanjena nje. Mina ngizokwazi ukulungisa lepayipi.
9: Hayi, agazi ukuthi kuzothinti ke manje. Kodwa yazi ukuthi mina ngicabanga ukuthi into leyo ongakwazi ukuyenza leyo na mfana. Umsebenzi wethu ke lona ke ngitshela.
6: Nakho ke.
9: Kodwa ke njengoba nasike bakwethu ukuthi
10: akusiyena nomba.

njengamanje ngekhona okwenzakalayo ikakhulukazi lapha kwiMadlana ngalokwana kokuhlabele phambili imlaleli emsakazweni wakho ezilomzansi sibheke lapha ekutheni siyemdlalweni wakho womoya umdlalo ke othola njalo ke ngolesithathu ngaso ke lesisikhathi.

0: Ubaba.
1: Hey Thapra wami.
0: Yeah.
1: Hey, imali wasatholakala manje ucingweni. Kahle kahle sithini wena? Usafuna ukusipana?
0: Hey, ngeke kusalunga ngabe yami. Ngeke.
1: Yini ngempela ngawe? Yini ngeke kusalunga? Bayazi bengitshela ukuthi uyadlala umuntu wena uyaphuma kulomshikashika.
0: Bengingadlali bra wami. Angicabangi ngempela ukuthi into enhle lena siyenzayo. Mhm. Uyazi kuma njena nje kunepipe eseliqhumile.
1: Eh manje ucabanga ukuthi angazi ngalelo pipe. Phela thina siyasipana manje. Angazi ukuthi wena ungenwe yini.
0: Asenze nje. Ngicela ukuthi ungabe usangifonela.
1: Ngingabe sakufonela.
0: Yebo baba. Ngiyazi kona futhi ukuthi besisebenzisana kahle.
1: Lela we bro wami. Angazi wayo ukhathazeka ngokuthi ke siphanda ngale ndlela siphanda ngayo. Ngoba imali kaHulumeni lena. Vele inyuka yethu lena siyikhokha kwaSARS. Imali entela yethu lena.
0: Yema kancaneke bra wami.
1: Ngiyakutshela. Lekela ukuzola lo Hulumeni. Ucabanga ukuthi uzophila ngani umuya kuphanda? Ngoba wayicabanga leyo nto enjalo.
0: Ake ngikutshele kanje. Zingaki izinsuku ezilimalayo zeingane mfuthu okumele zingaye esikoleni noma nje zikhishwe elike ezikoleni ngoba nakho amanzi engakwazi ukufinyelela. Hm?
1: Iproblem ngamasipala leyo.
0: No bra wami no. Iphutha ke leli ke osusulukhuluma ke manje.
1: Bese ngikholo lento engizwayo. Usosiphanele masipala wethekwana manje.
0: Akukho masipala unganakekela ngempumelelo umphakathi ngokwezi

0: Insimbi half pint cheese. Insimbi half pint cheese.
1: All right, mlaleli, umnomzana uThembo sekhona endlini umsakazo. Sikhuluma naye la, njengamanje sothatha ke imbuzo yakho. Nomzana uThembo. Wey mnumzane Thembo.
2: Yebo ma.
1: All right.
2: Sengilele.
1: Kuzala aliko nje wena.
2: Bangi nje kwa ma saba ne break nje. Sengilele. Sengimdala. Ukuthi angifuni ukuvuma futhi angifisi ukuvuma kodwa fana sengimdala.
1: So baye nje wathula.
2: Happy birthday.
1: All right. Kulungile kunomlaleli osibhalela mnumzane uthi ke ngiyabingelela umsakazi.
2: Engakwinini.
1: All right. Nangomlaleli uthi
3: awunkosi yami baThembo yozela.
0: Senza kwenzeke. Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlalo.
1: All right, ke msakazweni izwi loMzansi no Mr Thembo. Sekhona ke mlaleli endlini zomsakazo sokhuluma naye njengamanje. Nomzana uThembo asikubingele sikwamukele emsakazweni izwi loMzansi.
2: Ngiyabingela mahlezi ngibingela abalaleli bomsakazo izwi loMzansi.
1: Asibonga kakhulu mnumzane ukuthi sukhona emsakazweni onqaphambili izwi loMzansi FM. Ngicabanga ukuthi busuba khumbula abalaleli bomsakazo.
2: Bese ngibakhumbule kakhulu.
1: Kudala kakhulu ngesonto liphelile.
2: Yebo. Zazindinsu.
1: Ziningi kakhulu izinsu.
2: Woze saba ngoba zakhe iminyaka.
1: Kodwa ke nanjengoba si namhlanje umhla ka 19 ku August.
2: Yebo.
1: So njwa kumhla ka 19 sisakuyona inyanga yabantu besifazane.
2: Yes.
1: Sisakuveza sisaqhakambisa ukubaleka umuntu osifazane sibheka ke la ngendlela yesintu. Ukuthi esintwini umuntu osifazane bevezwa ukubaleka kwakhe kanjani ngabe isinto siyamcindezela yena umuntu osifazane noma sine indlela esimveza ngayo ukubaleka kwakhe nokumvikela
2: yebo
1: ngoba masibheke ezinye izinto ebezenzeka kuye kube khona into ethi awu cha ngeke ke bekwenza kanje ngokwesintu hayi ngeke okusho ukuthi becindezeleke umuntu osifazane mhlawumbe kuleyo ndawana nje kafushane ungathini ukuphendula umuntu onaloko enhlizweni yakhe noma onaloko umcabango ukuthi ayi umuntu osifazane shothi becindezeleka kuqala
2: ngiyabonga kakhulu kokukhona into engingayicabanga eyiyona eyinkinga lokhu kuletha umbono ngokohlelo lokuxhomondela ngizokubeka kanjalo noma mhlambe ke mhlambe isiZulu mangabe ukhuluma usiqoshamisa kithiwa mhlambe sekuyikho njalo bilo ukungabeki ngendlela noma ungabeki kahle noma ke mhlambe kodwa ngibuka mina lokhu ukuthi mhlambe ulimi lwesintu luli modeli kakhulu ngoba isilungu siyakwazi ukukhuluma ngendlela iqosheme kodwa kungabi nankinga nje kulokho kuthiwa okungenani wokhuluma ngesilungu noma kuthiwa indlela kodwa ubeke ngayo bekungafanele noma lo nto ibiqiniso ngenxa yezinto mhlawumbe ngamagama okuthiwa aqosheme kanti lamagama aqosheme iwona amagama impela akwazi kuyichaza into nesezweni lemoya kuthiwa ke hayi izwakele ngoba leyo limulula kufaneke futhi ubuyisekele ngezinto eziningi ngaphambi kokuba izwakale kukhona izinto ke ezinye ke la esikiye mhlambe sikhulume mhlambe ngabantu besifazane ebese kuqusha amagama kodwa sibe sikhona isintu esishoyo ukuthi ke kodwa ke kunezimo ezithize ongakwazi kuyibeka ngomuntu wesifazane kunakuthi mhlambe uqoshamisa amagama sengiyabuka ukuthi ulimi lakucaba ngaphambili ukuthi kuzoba nezimo noma inselelo esohlangabezana nazo lesisikhathi njengegama elithi umfazi nje abanye abantu abaningi liyabethusa leli gama lithi umfazi ukuthi awu pho umfazi pho yes kanti esizulwini umfazi bekuwumuntu obebizwa ngokuvulelekile makusuke kukhulunywa ngumfazi bekusuke kukhulunywa ngokuvulelekile angenzeke isibonelo kune masikhuluma ngomfazi ngoba sisuke singaqondise kumuntu kodwa sisuke siqondise ebulilini bokuthi yena ungumfazi futhi kuchaza ukuthi umulili obukusiphi isigaba makukhulunywa ngumfazi kukhulunywa ngomuntu wesifazane oseganile kodwa umuntu wesifazane usuke ezogana ke manje waziwayo ukuthi cha ke lo uMangobese sike silindele nathi kufundisweni ukuthi maye fika abantu bakubo basuke bezomethula kanjani emndenini bathi befika emndenini bese bethemeleza bese befika kuyise emithuleke lapha ekhaya uzobizwa ukuthi uMangobese sesiyazi ke thina esizulwini ukuthi solandela imiyalelo kayise ukuthi ingane yakhe ngokwazi umlando wayo ukuthi mhlambe kwaNgobese umlanjwana noma kwaNgobese ila ezalwa khona uyise bese thike izobizwa ngoMangobese ubizwa ngoMangobese ke lowu mfazi okungathi uma ungambiza ngokuthi umfazi kube sekubonakala ukuthi amagama aseqoshamile ngendlela yokumphuca inhlonipho ngoba indlela uyise amethula ngayo yokuthi uzoba umfazi ke umfazi yilokho ufuna sikulungise ke mhlambe sikwazi kodwa kungasho ukuthi ulimi siyalwephula kodwa mhlambe sibheke ukuthi ulimi ke singalusebenzisa kanjani ziningi ke futhi ezinye izinto ke mhlambe ke amagama akasetshenziswe la njengo mabuye emendweni yabona ukuthi umuntu wesifazane omabuye emendweni mawubheka lelo gama lelo ngokwesintu liqonda isiZulu ngqo ukuthi umuntu osebuye emendweni uma lento siyibheka singathi ke singabe siyikhuluma mhlambe ngokuvulelekile futhi ngoba lo mabuye emendweni esikhuluma ngayo unegama aqanje oyise nonini okungamele ukuthi mhlambe siloku sithi ena kuyo mabuye emendweni njalo njalo yabona kodwa igama elithi mabuye emendweni libe likhona lisebenza futhi liyisiZulu futhi lingayona inhlamba kodwa uma ngabe seligagula khona lokho okuthiwa ukugagula ngoba uqondise kumuntu kodwa umbeka ngalokho okuthiwa izici zakhe sokuthi umuntu onjani ikhona ke kukhaleleke ngoba awukwazi ukulokhu ubiza umuntu ngamabuye emendweni ube wazi kahle kamhlophe ukuthi lokho akwehli kahle kuye yilokho efanele sikubheke lana ke kodwa ke ukuthi abantu abaphawula njengoba ngithi mina bayaxhomondela bachomondela ngokuthi nje kwalona gasi igama lithi umfazi nje alifunakali nje ukuze lizolizwakale neligama elithi mabuye emendweni abakufunakali ukuthi lizizwakale kanti kuneyindlela ingakho abantu abadala babethi cha inkulumo yagiba iqondile ibihle futhi kodwa ilinyazwe yindlela oyibeke ngayo noma oyisebenzise ngayo esizulwini ebese bethi ke abantu abadala uyibhimbi yabona mawusuku ubhimba usukuzisha inhlamvu zeculo lelo ngendlela efanele kodwa indlela usuke uzisho ngayo kwenza ukuthi ingananeleki kulabo abantu abalalele lelo culo ebese bethi ke awu eyazi waze wayibhimbi
1: uma mhlawumbe ungazivezela nje izathu zokubaleka komuntu osimame ngokukatembe nje esintwini esibuka ngokwakhe ukuthi cha isintu angasikhulumele kutheni besingamcindezeli kodwa kunaloko siyakuveza ukubaleka kwakhe iziphi lezo igatshana
2: ngiyabonga ngibadabukele mina kakhulu abantu abathabazange beze bebe no

unina ba babo ngesizathu sokuthi hayi ngoba bengazalwanga kodwa ngesizathu sokuthi onina baba babazala base babaphosha emgqonyeni noma baba shiya kwenye indawo la nabo benganaqiniseko khona ukuthi lo umuntu abamshiya abashike beshiya ingane kuyena ngabe uyobenzela yini umsebenzi lo obekufanele ukuthi abantu besifazane bawenze nakho ke angithi njengamanje sikhuluma ngolimo njengamanje engabe sifuna ukuthi thina kusho ukuthi uma isiZulu sesibhimbiswa lapho sesingachaza ngokuthi kusho ukuthi singathi abantu besifazane ngabe babengekho yini kulelozwe noma ngabe banikwa yini indawo yabo ebafanele noma ukwazi ukuthi bakhona abantu besifazane ngoba abantu besifazane ngokwesiko nangenhlonipho baziwa ukuthi abakhulumi la kukhuluma khona amadoda ya kodwa manje mabezokhuluma kudinga phela ukuthi beze ngokohlelo lwesimemo ukuthi ke cha ke ake sibuze nakubona abafazi ukuthi ena izinto uma zinze zenziwa kanjani ngoba sibhimbisa ulimi nje ingoba abantu besifazane bayi university yokufunda ngoba kwalona ulimi lolu ke sifundiswa ibona abantu besifazane ngoba ingane ize ikwazi ukukhuluma isukukhuluma kunini iyabonakala kahle ukuthi hayi siyakwazi ukukhuluma ngoba ikhuluma kunini ifundisiwe lolulimi lemele lolulimi sithi masibhimbisa thina singasanaki sigcina sesibabe kwezinye izizwe umuntu wesifazane kobaluleke ngalokho ngoba faneke sibheke ukuthi njengoba izinto zethu sizingaqondile noma nathi sekukhona isolwa ngakho njalo abantu abamnyama qhathaniswa nezinye izizwe ukuthi hawu kwenzewa yini sizwe abantu abamnyama sibe nje cha hele endleleni yokufundiswa lokhu ukuthi impilo esizwe yiphila eyifa lethu ifundiswa ngoba noma abantu besifazane bengekho abantu besifazane abakwazi ukuyifundisa leyo mpilo bese kuba unqubekela phambili angithi ngobekela phambili siqale ekukhuleni komuntu thina ingane mayisukizwe lokho kuthiwa usana bese kuba ingane njalo njalo ngokwemvelo nangezinto futhi zemvelo nangezinto ezivezwa yimvelo izinto ke ezovezwa yimvelo izinto futhi lezi zamasiko esikhuluma ngazo sizinazo namhlanje ebese kuba imiyalelo kanomkhubulwana le yenza izimboni zomhlaba ukuze phela sikwazi ukuthi siphile kodwa sikufunda konke lokhu ngendlela yomuntu wesifazane nangendlela yokuthi yena ebe umama ngoba lento yokuba umama ayirefer kuphela kulokho kuthiwa umama ngoba lakhe kuzala biologically kodwa ibuye irefer kulento ethi sibiza ukuthi radiance and life giving yabo ukuthi umama uletha ukukhanya ebese futhi uletha impilo impilo mangikhuluma ngeke impilo ngise ngikhuluma ngazo zonke izinto esijije ziyisiko ngoba sithi impilo ngoba noma sizenza sithi senza amasiko impilo ethu ngoba nakho siwaphila abantu besilisa abakwenzi konke lokho abantu besilisa bona bavikela izinto ezakhiwe abantu besifazane akho ngisho iyodwa umuntu wesifazane Nobini one establishment ekhona esiphila ngayo nento esiqhenya ngayo okwake kwathiwa yakhe wayindoda kodwa indoda hlezi sisho njalo nala kufundiswa khona nizongena kancane emadodeni kufundiswa ngokuvikela izinto ezisike sezakhiwe ke abantu besifazane ngamanye amazwi niqonde ukusho ukuthi ke uma ngabe sikhuluma ngomhlaba awukho umhlaba ngaphandle komuntu wesifazane sike sibuke la ekwakhweni komuzi Uma kuthiwa umuzi uyanda ake sibonga ngalondlela awukho umuzi owandayo ngaphandle kumuntu wesifazane ngaphandle kokuthi umuntu wesifazane ebe khona futhi azikho lezi zinto esiyibiza ngokuthi iqalekiso noma lezi zinto okuthiwa iqalekiso azikho ngaphandle kumuntu wesifazane mbeka kanjani mbeka angisho ukuthi azikho ngoba nakho sithi faneke ibe khona ibalekile ngithi mina iqalekiso ziyahlakuleka singabibikho ngaphakathi kwemindeni yabantu uma khona iqalekiso ngenxa yokuthi umuntu esifazane uma ifike esokhana kuyakuthiwa umuzi mawanda umuzi usukuye ethangeni mosuke ethangeni kuthiwa uya endaweni ebizwa kuthiwa ihlakulekile ngalinjoso kuyichaza phela ethangeni lapha ezaleni la khona kune
kwenziwa khona inhlambuluko kubuyeke izinto la ukuthi inkuku mayiqhisha impandane iqhishe ibuyise lezi zinto ekothwa zalahleke emndenini makuthwa kwalahleka emndenini ukuthi umndeni uzwane mayifika umuntu wesifazane ba uPaulo obumbano lapho emndenini futhi wesifazane mayefika angithi

0: phonsukeni ni nimbozwe izinto lezi esiyibiza ukuthi ina imkhokha ebese ke igazi lemkhokha mayifika umuntu wesifazane izala ingane ingane ayibisazalwa negazi lokulakubo absolutely isuke sizalwa negazi ngegazi elidiluted inqondi igazi angithi igama inqondi igazi lidiluted kusho ukuthi dilution yenza ukuthi nalezi isiqalekiso zemndeni nemekhokha yemndeni isigezekile ingakho makuthiwa uthiwa isizulwini asike ifunge zange zabakhona ukuthi umuzi mawanda awandeli ngaphandle noma umuzi osukula eThekwini ukwazi ukwandela kwanongoma yabo angithi thina sithi ke abathakathi bala umuzi mawanda uyasuka kubathakathi uya kuphi na uya kwanongoma endaweni kuthiwa ngokwesintu endaweni ehlakulekile uma kukhulunywa ngethi ngasithangeni lapho umuntu wesifazane afike ezale khona iingane ningabi imizi okwakuthiwa yasiphelile nya kungasekho ithemba lokuthi uyofika noma sikade abantu abashaya inja ngekhanda abahlupheka kwazi ukuthi lo mndeni yahlupheka kodwa makufika umuntu wesifazane sesikwazi ukubona neingane ukuthi ewule nto engane le njalo umlandweni wayo kwakuhlusheka kwabo ingoba igazi lomuntu wesifazane lifike lageza igazi lalowumuzi elakwagwana khona kuneqalekiso
1: ngiyakuzwa mnumzane uTembe cabanga iziningi kakhulu izinto ezibalulekile osuthathe wasibalulela zona sakhuluma nje sibuka umuntu wesifazane make sekuhamba ke usasithatha kanjalo ake sigijime siyobuka ukuthi kusuke sekufike kuphi uma umuntu wesifazane ethi ayi akasafune lutho yena ozomhlanganisa nendoda noma ozomhlanganisa nomuntu wesilisa
0: kade sashela namanje sashela sekuze kwafika ezingeni lokuthi ngokwenhliziyo yami ukube njoba nje kufundiswa abantu besifazane ngithi mina ngimphinde kade sashela sekuze kwafika ezingeni lokuthi angidideki la ngokwenhliziyo yami njengoba abantu besifazane befundiswa indlela yokuyiphatha engathi ngakulolu hlangothi lokufika lokufundiswa kwabantu besilisa yilapho khona kungabonakali kahle khona kodwa ngiyajabula namhlanje ngoba sengizwile kancane ukuthi kuneinsizwe ezisukumayo ezifundisa abantu besilisa ngendlela ezokwenza ukuthi abantu besifazane bekwazi ukulukunika ilungelo labo liphelele ngithi liphelele ngoba indoda iyilungelo lomuntu wesifazane manje ke ukungapheleli kwalo lelo lungelo kwenza ukuthi abantu besifazane sithe bona abanawo amalungelo enjabulo yabo ngoba phela nabo bayibekelele kuthina amathemba abo akuthina ke thina ke beshela ngomqondo wokuthi ikwaZulu intombi nje iyashelwa uma kusuke kudlalwa nje kuqonyiswa kodwa ke ngibuka ukuthi ukube kunalendlela yokufundiswa kwabantu besilisa besizongena manje emkhakheni wokuthi cha ke isimo kodwa manje sesibuka engathi mashela thina sagcina ishela kwamaphumulo noma shela ehlala nkosi kwanongoma la sazi khona ukuthi intombi sazi ukuthi sesigcina ishela nasemadrobini ebese izingane lapho khona zinganawo umqondo wokuthi kanti uma izoqoma kufanele iqome kanjani bese iqoma ke ngoba phela ukuqoma kuyiskill angithi ukuthi bese iqomile intombazane bese umfana esehlehla kanti umfana bevele edlala engaqondile manje ke bekufanele ukuthi kube nendlela entsha manje kuthina abantu besesana sekufundiseni ukuthi khona ke masithi siyadlala ke isikhathi samhlanje sidlala kanjani kanti ngoba omunye umuntu wesilisa ugcina edlala ngendlela yokuthi indaba indlela yokudlala kwagcina siyiqiniso igcina isihlukumeza umuntu wesifazane igcina umuntu wesifazane neqoma egcina futhi esesele kanjani ekugcineni lowo muntu wesilisa lo osuke enza okokudlalwa kodwa abanye futhi abantu bese abafundisekile enhlobo ukuthi khona njengaleyo yokuthi umuntu wesifazane mamshela ungadlali ngaye mshele ngenhloso yokuthi uma kungenzeka ngoba kwaZulu bekukhona ngisho into ebingaphezulu ngisho kwanto engiyichazayo uthiwa ngisho umuntu wesifazane kusukele yena wathi yakuthanda bekufanele kusathi umthathe lo muntu wesifazane umenze unkosikazi ngoba ithina baholi nangesonto elidlule ngishilo uthi uma kukhona okonakele asilungise thina njengabantu besilisa
1: siyakuzwa mnumzane uTema sekubombe nje kafushane seyindabeni zokubumbana kwehora seku 11 o'clock mlalelo lomzansi mosana kuvelela umsakazo siyakubingelela ohlelweni sawubona hlobisile show sekhona nendaba egcwele.

0: Asibonga kakhulu ukuhlobisile shows neindaba sinikeze zona. Sino Mr. Tembe sikhuluma naye la ithinta isintu. Namhlanje sibuka kakhulu umuntu osifazane kwinyanga yabantu besifazane nesiko ukuthi ukubaluleka kwakhe. Uyasithatha ke uyasibeka. Simbambe ke sasichazele embuzweni wethu ukuthi ngabe kusuke sekufike kuphi mawuzwa umuntu osifazane ethi angisafune lutho nje ozongihlanganisa nomuntu wesilisa noma nendoda.
1: Yebo mashezi, isiko alicindezeli. Isiko liyinkolo. Inkolo enokuqoma. Angithi yabo, kusho ukuthi inkolo ikuvezela izinto zokuthi lokho engangakuchaza ngathi kuya ngokuthi into yemukele kanjani indlela yokwamukela into. Angithi umuntu wesifazane uyaqoma okokuqala. Uyakhetha yena ukuthi cha naye indoda engiyibonayo ukuthi indoda ezokwazi kungiphilisa kahle. Okusuke sekwenzeka ngaphakathi uma ngabe abantu sebehleli ndawo yilokho kuthiwa kungamaphutha noma kuyizinto ezisuke zenziwa yilowo muntu wesilisa noma umuntu wesifazane kuhlale phansi kugumela kugumela lwesintu umuntu wesifazane ayike veze ukuthi akeneme ngani ngicabanga ukuthi izinto ezenzakalayo la mhlawumbe abantu abaze beyibuke yile ndaba yokuthi izinto ezazenzeka endulo okuthiwa aye abantu besifazane bathathwa bebeyithembe bebaningi uyabona. Kodwa sibe chaza
0: umuntu osifazane kuthiwa thuthula thula umuntu osifazane ngakhuluma kodwa manje ngikuzwe uthi kake banikezwe ithuba lokuthi umuntu osifazane naye veze umbono wakhe.
1: Yebo khona amathuba njalo angithi bekukhona ugumela ukuthi umuntu osifazane makhona ngeneme ngakho ngendoda efike ezokhuluma ngokugumela okokuqala lokho uma kubonakala ukuthi umndeni uyamcindezela bekukhona indlela enye yokuthi angithi kukhona umuntu omxhumanisi phakathi kwakhe noma kumndeni wakhe nalapho kuthi umkhongi. Umkhongi umsebenzi wakhe awugcini la khona sekugcagcwa bese kuyaphela kanjalo. Noma umuntu efazane kubonakala ngoba khona iminye imindeni eke ifuna ukumcindezela umuntu wesifazane. Njengoba nathi sike sambozwa yifu nje kwathiwa amadoda ahlukumeza kodwa sibe sazi ukuthi amadoda akakwenzi wonke lokho amadoda. Ziningi izinkulumo ezifana nalezo kufuna ukuthi mawuzizwa wena ungazimukeli zihlaza zinje njalo kodwa uzihlaziye ebese uyabuka ukuthi kodwa noma ngabe kuthiwa sesibhecwa ngodaka sonke kodwa siyakwazi kwaZulu ukuthi enumuntu uyabhecwa ngodaka inyama engayidlili futhi kuthiwa kubiye futhi kuthiwe kwaZulu zifa ngamvunye angithi siyakwazi lokho uma abakwaZulu kuvezwa ngolimi ukuthi zifa ngamvunye basuke benzela wena ukuthi ube ready ukuthi empilweni vele kunjalo kuthiwe kuyenzile into ungayenzanga ngoba yenziwe habanye kodwa laphayana ekukhulisweni kwamadoda kube kushiwo ukuthi ndoda njengoba sikhulisa namhlanje sicela ukuthi simele kahle emphakathini wethu. Uma ngabe-ke kuwukuthi-ke njengoba lezinhlaka kuba khona kwey'nhlaka yiyona izinto efuna zikuvezele ukuthi hhayi kanti esintwini akunjalo ngoba nazi iy'nhlaka ey'the ugumela bese kuba umuntu wesifazane uma ibona ukuthi yahluke bakhona imindeni eminye ekivune umfana ukuthi hhayi kuthula njengoba uchaza amahlezi ukuthi hhayi ke kuthiwa thula emndenini yonke lento leyo ngoba indoda. Sefuneke bone ukuthi lolu gumela selichemile manje angithi ebese yaphuma uya kumkhongi-ke la esiyofika khona umkhongi ukuthi hawu kanti bakatembe bantu bakatembe ningithuma ukuthi angilanda ingane yomuntu ngafike lapha ngakhuluma kahle lapha ngesikhathi kungkhonga manje senzulazi igama lami ngizwe ethi umakoda kaneme lokho-ke akulona icala ukuthi namhlanje njengoba ngisho ukuthi iy'nhlaka seyigxile kakhulu ekufundisa abantu besifazane abasafundisekile kahle abantu besilisa.

0: futhi nangendlela okwakhiwe ngayo imizi namhlanje ukutholakala ukuthola ukuthi umamezala uyena ofanele mayifika umakoti ebumukile njengengane lapha ekhaya emnike futhi lonke uthando ukuze engakhumbuli emuva ethi kwakungcono ukuthi ngisayihlalela ekhaya angithi yabo kunalokho uthola ukuthi kwayena mamezala lozola lomfana wayivele naye eyisho esibhingibhingi zomfazi
1: ngifuna ukuyochecka ngaphambi ngoba siyindabeni bokade usiza usiphendulela lwambuze sibuzile kuqaleni asibonge kakhulu usicacisela la ngesiko nomuntu wesifazane ukuthi ngabe lalimcindezela na kuneyiminyi emikhutshana abethi mesefikile umuntu wesifazane ekhaya yenze omunye umuzwe ethi awungeke awungeke kanti isiko linjani indoda fanele inikeze isibukabhoka senkuku nkosikadla adla umqala nekhanda adla neyingane neyinzwane isibukabhoka senkuku sidliwe umnyeni wakhe angazi ukuthi kuleyo ungayithini angazi ungayithini kodwa kulungile ngifuna ukuzwa ngoba khona udaba kade usasichasela ngalo ukuthi umuntu wesifazane bekancokoliswe owesilisa agcine esegxilile kanti ubencokoliswa ilo wesilisa agcine eselimela inhliziyo emva kokuncokoliswa
0: yebo
1: kodwa manje ngiyafuna usize la itheni ingaxazululwa kanjani kanti leyo ukuthi umuntu wesifazane ezomuntu wesilisa ethi uyamthanda bese yakholwa kanti lona mhlambe kunyinkathi bemane incokolela nje
0: ngiyabonga ibutho abantu abake babuthwa ilokho mina engikhala ngakho ukuthi kuba abantu besisi basafundiswa ngale yandlela yokuthi umuntu wesifazane bembuke ngaphambi kokuba behlele inkulumo ezobheka ngakuyena umuntu wesifazane noma mangabe umuntu nje wake wahlala nabantu namakhehla amadala waphila empilweni sasiyiphila thina uyakwazi ukumbuka ukuthi umuntu wesifazane onjani ngoba kuyenzeka umuntu wesifazane ekuthande wena ungazange wena umeshele kodwa eswele ithuba nje lokuthi uma insizwa ingangishela lensizwa ngayiqoma uma ke wena ke uthi yadlala usebenzisa lelo thuba ke yena yokuthi uthi uyakuthanda uyabona ukukhona ke ishimane ke eyigizivu sifuna ukudlimbuza ayifele ukuthi hayi ngoba lo ngiyambona ukuthi ulula angithandane naye yabona kanti umuntu ufanele ukumbheke ukuthi lo ngamncokolisa noma futhi bangamncokolisa ngamncokolisa ngize ngifike kuliphi izinga
2: ipheni iletha leyo flavor etafuleni lakho ngoba yonke into iphekayo ifuna leyo flavor ekhethekile eyenza ukudla komndeni yemcimbi nezikhathi zansuku zonke singakhohlweki kusukela ezitsheni zezitshulu ukuya kumabrayi kumakhari kuya kumaroast ibheni seasoning iyona yakho konke okwenza yonke into oyiphekayo inambitheke ibheni seasoning ingoba yonke into oyiphekayo ifuna that flavor bafana ngazonto ngisencane
3: indlala ngayiqala ngise Isikhwili nobhoko umuthi othithi
4: Ngithanda ukubonga kubaba uMbidle mina ngumakoti osemncane sinobaba kwami besinenkinga ngenkonzo yasekamereni khona ke owasiyalela ukuthi ubaba uMbidle angakwazi ukuthi asize yize noma bese sisame izinto eziningi kodwa singathola usizo kodwa ngenhlanhla kubaba uMbidle ukwazile ukuthi asisize kwinkinga besibhekene nayo kumanje emshadweni wami kumnandi kujabulule ayikho into engathi ngikhala ngayo manje ngisanda umbongo baba uMbidle ukuthi angathi angasiza nabanye
3: yiba inkosi kamelweni ngobhoko vuselela amandla akho enkonzo yasekamelweni umama ajabule ekhaya
5: inkunzi Dr. Mbidle ubhoko liyasebenza ngempela izidinzo zombhede ziyawa
3: umana no Dr. Mbidle uthole usizo njengamanje u Dr. Mbidle uyatholakala eThekwini e Sangro House 3rd floor room 303 ungabathinta kule nombolo 031 301 4816 noma 072 565 5874 vuka ngosikhwili nobhoko vuka
6: izwi lomzansi yizwe umehluko
3: izwi lomzansi umsakazo wakho uthandayo abasakazi bakho bathandayo ubusuku nemini 24/7 ku 98.0 FM
1: Right ke mlaleli wezilomzansi nombo longayisebenzisa ukufisa ukubuza kumnomzana uTembe ukuthi akusize

0: noma ngabe kuthiwa wenzelwa usokhaya noma umnumzane wekhaya umsebenzi wenziwa ngembuzi inkomo ngayichaza mina ukuthi ingena kanjani kumnumzane ngoba njengoba ngiphendula ngomnumzana umuntu osezingeni sikuzokwakha isifundo ukuthi nabangaphansi kwakheke bona ke kufanele ukuthi indaba yenkomo kuthiwa esikweni umkhuba ngoba uma ngabe umnumzane ehlezi la emzini wakhe uba nezinto noma bafika abantu abadala bebe nemizwa ethize eze edakahlatshwele inkomo yakhe uyabo ma ephila ngikhuluma ngomnumzane esuke ephila enele ngalisibindi bese shayeka phansi baye bethika abantu uma benkankanya ngoba la endabeni yesiko nolimi kukhona izinto esiyibiza ngokuthi kunkankanya ukuba azikho ngaba alikho leli bizo noma le kukhuluma ukumala nonkankanya ngoba uma uthi wena yikho lonto ngizokubuza mina ukuthi pholi khona kanjani igama elibizwa kuthiwa unkankanya mabe nkankanya ke bese bethi hayi kusho ukuthi ubese nawo bese zwile noma konti bese imtshethe yahamba mhlawumbe ubefuna le nkomo imphelezele angithi siyayizwa ukuthi intikomitini makufike esengcwatshwa kisuke ivele inyama vele esuke inyama kade ehlatshwe le nkomo le kodwa nje uma ngabe umshoniwe ayikho inkomo ayikho imbuzi ngithi yabona kuye kwenziwe nje uhlelo lokuthi umuntu uyafihla bese egezwa ngamanyazi angoma kuphela ezinye izinto bese yihlelwa emva kokuhamba kwesikhathi
1: okay so mangabe kukuthi wayengaganile uyenzela umsebenzi wenkomo
0: inkomo ayiwenzi umsebenzi
1: okay
0: abanye abantu ngake ngifunde bafundise kancane abantu uma ngabe umsebenzi wenkomo inkomo isuke ibikwa noma lapho esibayeni kukhulunywa isuke ingakhulunyiswa kungasona isizathu sokuthi ngoba sikhuluma sithi nangu siyamkhuphula noma simenzani ngenkomo kusuke kwenziwa isiko lokuthi inkomo mayizohlatshwa ekhaya kuyakhulunywa nabantu abadala ngoba impahla yasekhaya noma izothengisa noma izohanjwa kuyolotsholwa ngayo inkomo kuyabikwa ekhaya ukuze uma kwenzeke kugcineni inkomo leyithi ngoba singasayiboni lazi ukuthi kwaphele laphi ngayo yileso sizathu sokukhuluma ngenkomo kodwa futhi ayishiswa impepho uma ngabe kuthiwa kubikwa inkomo
1: alright sabona msakazi nobaba uTembe ngisacela ke ningisize la baba ukuthi uma uzocaca nomuntu osenengane yomunye umuntu wesilisa ayithola kungakashadwa uma ngabe ngifuna ukuthi ngimenze unkosikazi wakithi ikhona yini lento yokuthi kumele ageza susimimoya imimoya yokumbatha naleya ndodo uma ngabe kuthi ikhona ubani okumele amgeze abakubo noma imina engizomthatha and ugezwa ngenyongo nomswane o kufakwa nemithi ethile ngingabonga kakhulu kushumagwazi mlazi
0: ngiyabonga njiji kwakunesiko endulo sikhulumile ngalento ngesonto edlule noma ngalonto anwangela sonto mashezi yona ke unekhandeli lolo lokubamba ngiyazi ukuthi uyakhumbula sikhulume ngenanzi umsebenzi wenanzi ukuthi uyini sakhuluma ukuthi umsebenzi wenanzi uma kusho ukuhlatshwa isilwane sokuzokhuluma la uzogeza into eyisuke izizigolo imali nomsamo makwenza umsebenzi kodwa uma ngabe kuthiwa inanzi le esuke isuke noyise makuzocaciswa isuke isuke noyise makuzocaciswa akuyona le ehlukishatshwe imbuzi yasekhaya iyathathwa inanzi ngathi ixutshwa nomasikanselane ngathi ixutshwa futhi nani nani nengcamathela abantu abaca abazo abakade bechanguza angithi bafike bechanguza abantu mase bechanguzile ebese bengena elawini before bengena elawini bayahamba bogeza ngaphandle lapha ngaphandle komusi ngaphandle ngaphezulu kwesiphuku okuyisona abazosembatha ema kuyintombi abazohlanekezela bese kubona kantombi ayintombi noma ayintombi na noma ke engasiyo intombi ke sibakhonisa isikhumba sokugeza lapha lonto isuke ingagezi kuphela lezi zinto umlaleli asikhuluma ngazo nazo yebo kodwa kusuke kugezwa nje izinto zokuthi uma kwaba nezifungo nezama izishili njalo njalo ukuthi futhi manje bayahlanganiswa sebe into yinye Ngaso sonke isikhathi umuntu bakuthiwa sebe into yinye kusho ukuthi omunye uzongena komunye ngokwesimo sempilo omunye ke fanele egezwe

0: kwey'dakamizwa ePortshepstone.
1: Investigations are ongoing with police continue to pursue all those involved.
0: Emazingeni aphakeme uBhuti Manamela uzokalisa ukwamukela umbiko omvikela umphakathi nge-NSFAS. Thola lezi nezinye uma kubumbana ihora leshumi nambili.
2: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98FM. Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
3: Right, emsakazweni izilomzansi, siyabonga kakhulu Hlobisile nendaba zogamanxa kwehola. Usalela umsakazo izilomzansi. Igama lohlele senza kwenzeke kanti lamba igama usindwa phindwa kasheze sibonga. Endilomsakaza ngedwa hleli nomnumzana uTembe sikhembizeni. Nomnumzana uTembe, ngicela sibele kulomlaleli simbambe ngaphambi kokuba seyindaba zogamanxa kwehola ebuza ngokuthi manje ngabantwana ekhaya omunye kufela lutho ugcabile yena yedwa. Kodwa bengenaso ke isiqiniseko mabezwa kuthiwa lo munye wagcaba ngenxa uthi ekhalela usiko. Kodwa njengamanje abanaso isiqiniseko salokuthi ngempela ngempela ingoba kuyiqinisa kuyini nabadala bengasekho ekhaya ukuthi bangachaza. Mhlambe ikhona indlela enye abangakwazi ukuthi bathole ngayo bebuza lokho.
4: Cha, bayikho indlela abangathola ngayo. Oh, ngiyaxolisa. Ngokokufokisa. Awu, angiyaxolisi. Ngokokufokisa ayikho indlela abangathola ngayo ukuthi bangabuza phike manje. Kodwa ke kuphakathi kokuthi izinto mawuyibona khona uyintsolo zokuthi lo wakwenza lokhu ngenxa yokuthi wayenza imigilingwane into engenziwa nje emndenini. Okusho ukuthi ukuqaphela kwenu ningaqaphela izinto zokuthi uma ngabe nizokwenza izinto ngithi mhlambi yena oshisa impepho lapha ekhaya nibuka ukuthi engathi leli siko lokugeza inkamba ngoba ilona licacisa yonke into futhi eliye liveze yonke into alikwazi ukwenzeka la emzini omkhulu nobani nobani ngoba ekugcineni vele kuyoba njalo ukuthi umuzi yomunye uphuma ethangeni kodwa lokho nikwenze kahle manje ukuthi ke noma nithola impepho kodwa ngokuhamba kwesikhathi uma nenza isiko lokugeza inkamba kuyogcina kubonakele ukuthi engathi khona into efanele ukuthi ilungise futhi sekuyokwenza lokho ukuthi umuntu ekwazi ukuyimela ngoba vele kuye kwabe kusalunga emndenini uma ngabe nenza izinto nindawonye kukhona imidlinzo ukuthi mhlawumbe omunye kukhona sekwenzile okungale kwezinto ezaziwayo noma ezenziwayo emndenini.
3: Okay, asabele phambili siphinde futhi sithathe umlaleli sizo ukuthi uthini umbuzo wakhe ngalesi sikhathi. Mnomzane, uyazi ukuthi ngale ngathi kade ngifisa usize la usilekelele ngiyakhumbula usiphendula ukuthi endabeni yomuntu wesilisa osuke edlala noma encokola ingaxazululwa kanjani. Ukhulume ngale nhlaka eyikhulisa abantu besilisa,
4: yizona okufanele ukuthi ixhoze umphini omusha. Inkinga ukuthi ukufundisa kuhambisana phela nesikhathi esikushona.
3: Okay,
4: ukuthi into eyayenziwa emandulo isingahlala umlando ngoba umlando njengoba kuthiwa umlando kusho ukuthi silanda ukuthi okwakwenzeka emandulo kungaba nasiphi isixazululo namhlanje noma uma sithi silethe isixazululo sizosiletha kanjani ngendlela yokuthi okwasemandulo ngema sekukhona uguqu kodwa kungashabalali. Sibheka ke kuphela inhloso ukuthi konke lokho uma kwenzeka bekwenzeka ngenhloso yini. Bekwenzeka ngenhloso yokuthi kungagcini sekuhlukumezeka abantu besifazane kodwa ukuthi isikhathi esesiphila kusona asavumelani nendlela yokwenza ngathi sasikhathi singabuyisa ke ukuthi ke uma ngabe nje inhloso isagcine ke ilesa siyazi emandulo noma sesixhoza umphini omusha kuzokwenzeka ngalendlela thina sasazi ngayo ukuthi kuyenzeka emandulo. Ukufundisa ke kwasemandulo kwakuyilapha entabeni kufundisa ngesikhathi sangaleso sikhathi engithi ke manje kuswelekile ngoba abantu besilisa mawukhona eklasini uyafunda uyabuza phela ukuthi njengoba sekungekho lokhu bese kuvela amadoda aqatha athi cha singenza kanje. Ngithi mina ke umuntu wesifazane kufuna umbuke mawuyindoda nje uyakwazi ukubuka isimo ufika nje khona lokho angithi kuthiwa i-intelligence lonto leyo. Ushaka wayisebenza ngalomqondo nathi asifunde emqondweni kaShaka yabo ukuthi uShaka wayenza kanjani izinto kuyibona isekude mawuyindoda uyakwazi ukubona ngene ekhaya.

0: yelakho nje ukuthi engathi khona okonakele ngakabi bikho umuntu oshoyo ukuthi khona okonakele
1: ngiyakuzwa mnumzane ngicela usitshele izinto nje mhlambe umuntu osifazana kumele ukuthi azenze noma angazenzi kuze mhlambe umuntu kukwazi ukusheshe kubonakale noma kugqame nakulo ofisi kumthatha ukuthi cha engathi impela ngaba unkosikazi
0: uyazi yinye into umuntu osifazana angayenza ezoletha zonke impendulo zeyibonelo umuntu angathi mayenze nje mayenze nje mayenze nje nazizo zibeningi ngenxa yokuthi umuzi njengoba kuqonywa namhlanje abantu befazi baqoma bengawazi umuzi engiphuma kuwumi nekha kwamaphumulo ukuthi unjani angithi yabo manje ke kanti ube kwekusendulo bekwaziwa ukuthi uma uqoma kwatembe uqoma emzini onjani bese bekuyelayela ukuchake lapho kwenziwa kanje kanje kanje noma ke endulo impilo yabantu ibingafani ibingahlukile bekuyimpilo eyodwa kodwa bekunalokho futhi ukwazi ukuthi cha ke lwamuzi ke kunjani njani njani njani njani nansi ke into ke ebalekile ukuthi umuntu wesifazane kufanele ukuthi ebe umuntu onenhlonipho endodeni ehloniphe futhi kakhulu uma umuntu usumqomile angibeke ngokuthi futhi ulalele indoda yakho ukuthi mani khuluma ithini qede wenze lento eyishoyo ngoba lapho uyinikeza ithuba lokuthi ithi hey sithandwa sami ngiyakuthanda kodwa manje njengoba sisoye ekhaya noma ngizokulobola liyeke iblukwe yabo angithi ke manje ngoba wena vele uyilo umuntu wesifazane olalela uzoliyeka ngikhuluma ngikhatha namhlanje uba ngikhuluma ngikhatha sendulo bengizothi agqoke iblu kodwa ke liyagqokwakhe siyanifuna futhi siyosigana yize ngigqoka amabhloko njalo kodwa nezinkolo nezinto nathi sikholelwa kuzona ofuna ukuthi masinithatha sinimise emzini yobaba nilandele leyo mgomo yaleyo nkolo yakithi uyabona ngoba indlela yakho yokunquma nje bangithe umuntu wesifazane uyakwazi ukuyinqumela ukungaqomi la ongafuni khona noma la obona khona ukuthi inkolo yala umuzi yokucindezela yona nje lokuphela yokuthi ilungelo lakho lelo ukuthi ungasebenzisa kodwa ukufike uqome wena bese ufike ufuna ukuthi manje impilo yakho engathi ngaguqula isimo salapho namhle ngeke ngifike ngijoyini noma kuthiwa yisonto bese ngithi aguqula inqumo yalapha esontweni noma ngingayilandeli imyalelo yalapho ngoba lonto nje igama elilodwa ukuthi ngiyadelela ngoba umbuzo ukuthi wawuyapi yabona khona ilokhuzanana ilokhuzanana umshwarense othize wayemoto ebengithi mina ngifuna ukushitshwa ngishitshe imoto ngiyise kuwona bafike badayi wenzothithwa ngokuhlukile ngoba lo wakho labantu besifazane ngathi mina kulona yini ubandlululo lolo bathi cha kulona ubandlululo basiyicacisile nje ibekwa ukuthi lo umuntu wesifazane iyacaciswa into ibekwa nje ngokusobala ukuthi lapha ke kwatembe abantu bakhona bamaNazaretha mawufika wena khona uzogala funeka ufike ube yiNazaretha Ma ungakuthandi bayi Nazareth ungaqomi hamba ofuna enye indoda ejuxuzayo uyabona kuzoba right ke lokho ba yila uzothatha khona inkululeko yakho ngabanye amazwi uya lokho lento abathi invader ngesilungu ukuthi uyongena entweni wena uthi ufuna wena ukuthi ama practices akhona ehambe ifune wena singazi ukuthi ubungenelani lapho
1: All right asambe futhi siyobheka umlaleli ukuthi uthini umbuzo wakhe olandelayo siyabonga kakhulu mnumzane sanibonani imadlaba nobabtembe ngicela ukubuza ukuthi mangabe umkhulu kanye nobaba wami bengacacilwanga ngakwazi yini mina ukuthi ngisine nokuthi umngamo angafakwa yini esibayini kepha ke abadala bengazange okanye ke kufanele ngiyenze njani wayesexolisa kakhulu ngokulula wathi uzolalela emsakazweni uNdlovu eMkhomazi
0: ngiyabonga ungakwazi ukucacelwa kodwa usebenzisa isibongo sakomalume wakho ngoba ukwazi ukuyifaka esibongweni yebo
1: okay ungakwazi usebenzisa komalume
0: yebo
1: uma kukuthi umkhulu nobaba bacacanga
0: yebo
1: kusho ke lo muntu wesilisa oshuthi angakwazi all right asiphinde futhi sihlabele phambili siyobheka omunye umlaleli ukuthi uthini umbuzo wakhe khumbula umlaleli uthi akwazi ukushayela kwinombolo 0604807164 noma usibhalele umnyalezi khona ke la sithatha khona imibuzo yakho mlalelo wezilumzansi.

0: ilizwi lomzansi.
1: Uthatha-ke manje labantwana bakithi abamnyama bafakele izingane abayibiza ngama-intern umsakazi labantwana baholeliwe kumanje kuze contract ekhona abayisayini yini ukugcola okwenziwa u-MEC Mhlomuka u-HOD nathi ngobo kwehle kushone phansi ngoba kune-GP uyakhona siyayekana uyagala ngapha awuangiphazanisi ngoba nami ngiyagala ngapha ngoba asazi kusasa lisiphatheningi
2: akuzona insolo enzima manje lezo obanuka ngazo zoganga
1: angisho nje ngingahloniphi uma bethi bona lezi insolo enzenzayo zinzima abangithathe bangise khona kuyohlangana khona akuphela mina angibafabe ekuseni angibafabe emini angibafabe ntambama bayazi lapha and kuyobe kungaqali ukuthi mina nabo siyohlangana khona bona they know ukukhohlakala abakwenzayo
0: njalo ngosunukukebehlalo ikusasa lethu nosithombe sesele

0: ngibona owayesebenzisana nabantu
1: kwakubani?
0: Ukhona owayesebenzisana nabantu ababezokwenza
1: lezo. Ubani?
0: Ukhomishinali.
2: Ikusasa lethu kuyizwi lomzansi.
3: Right, lungile, sibonga kakhulu kena kuhlabusile umntakazi Shozi ngokusinikeza ke zona izindaba. Msazweni wakhe izilomzansi u98.0fm sithizwa umehluko. Right, sithinta ke zona ngeindaba ezahlukahlukene. Kusasa lethu
4: Shayimamba, ngingumthetho nse-overboard, uyaphila?
3: Ah, siyaphila nathi, njani nina?
4: Hayi, siyayikhwalela nje noma injalo nje mntamama.
3: Ah, siyabonga kakhulu nyambo somkhulu.
4: Ngamela mama, hey. Kambusha namhlanje ngisafuna ukubuka nje ipolitiki namhlanje. Yazi nginento engilongilandele njalo isuke eqaleni izime manje. Le ACCP no ANC. Yazi ngokubuka kwami Kambusha labantu ngoba ubheka abashiyani kakhulu obudala. Kodwa indlela ipolitiki ngicabanga ukuthi sibalahlekela ngayo. Sokufana nokuthi njengamanje angazi noma ngizothi yini le eyenza ukuthi abaholi bakho yazi Gambusha labantu kufanele bayibone abakhipha isibonelo ngokuphi ngokuhamba umgomo wepolitiki kodwa babukeka kabe kahle kakhulu uyayibuka nje AC indlela esiyigwala ngayo njengamanje tathi ikhulume ngophayile laphaya ukuthi njengamanje inhlobone yepolitiki abayikhanda noma bakhanda ngecrisis yepolitiki ukuthi namhlanje na omnumzane umhlonishwa uGwede Matashe nalo uminister we higher education uyababuka umhlolo abakokoshele ngayikhundla nomnsizwa ngaphakathi kambuzi kodwa abuka ukuthi ipolitiki kanti sithini umhlonishwa uMapayile ngaphandle uyambuka ukuthi the very confusing umholi akazazi nomphume ngempela kuANC noma akaphumile ngempela kuANC kodwa ngicabanga ukuthi yazi ngikwenza
3: into eshiwo uMapayile Nyambose ekwenza iconfuseke ukuthi uyilipi
4: angithi njengamanje wathi bona sebeqale eyabini ukuthi njengamanje sebekhathele ukukoshelwa yiANC sezakhela into ezomanje umele egeqe olokhuzana wamakhomandi njengoba beyokhethwe nje angithi sebelanga neagenda yabo manje abasa-influencer kakhulu ANC manje umbuzo uthi Gambusha kukhona abahlonishwa lapha abankokoshela ikhundla bobabili laba bantu ngibukeka sebenziwa ngabantu ngibabale ukudala babo ukuthi cha angathi i-direction sibalahlele kakhulu ngoba uma ubheka namhlanje u-ANC njengamanje if uma ubheka isiphi isikolo esikhiphayo kule politiki ekhona njengamanje ukuthi kube nabantu ngapha abakhomunye umuzi ngapha kodwa bathi khona ngapha futhi basekhona ngala yabona nje le politiki yabo mina ngibona i-disaster futhi ngibona i-very compromise ngale ndlela ukuthi osopolitiki laba ngicabanga ukuthi nje kuphela isisifundisa le Gambusha ukuthi belinaye kanjani izwe lakithi kuba nenkinga enje liphethwe abaholi abangenawo nje i-direction ngoba akuyona i-direction efikile noma umuntu angayichibela thini ayixoxe ngayiphi indlela azama ukuyichibela ngayo kodwa nje ipolitiki esibhekele i-direction ngoba nampa uMsiya Likota badivoza nje ilanga libalele nampa nje olokhuzana omnomzali uholumisa badivoza ilanga libalele laba abanjani ke laba abakokoshela ikhulu umuntu axole ukuthi uzalalele kusona hayi bafethu ihlazo lepolitiki laba kakhulu shayimama.
3: Mm. Siyabonga kakhulu.
4: Hayi kunzima futhi. Hayi bayathanda abantu ikhundla.
3: Kodwa phela abaye muthi bayenkonkoshela ngithi umengamelo wabaqoka.
4: Cha, weshayimamba. Angithi la sikhuluma ngabantu asebekubadivuzile. So why umuntu ngoba phela angithi lapha nangapha. Ngeke ngifune ukwazi ukuthi ngabe ithini into
3: yakho. Kodwa phela ngathi ANC yabeka nje umnqamla joqo nje ukuthi umuntu akacacise so ke ngicabanga ukuthi we nabo automatically bayacacisa bangakuphi
4: angithi laba abantu esikhuluma ngabo bangene ngethikithi lokuthi bona bathi bamela abasebenzi bangene ngethikithi
3: lokuzala bama members ANC futhi
4: yes angithi bathini bona ifuture yabo ibusukaphi isuka emakhomanisini angithi njengamanje amakhomanisi asethatha isinqumo oMapayile nje nomhlonishwa insizwa waphakathi Gambuza nje ngicabanga ukuthi basayigqoka iy'ngubo ey'bomvu ezithi ba amakhomanisi and lolu hlobo lwepolitiki Gambusha fethu ngifuna ukulusho fethu luyihlazo nje mna ngifuna ukutshela fethu luyihlazo ipolitiki yabo fethu ngendlela esingasenadakshin ngayo fethu
3: yabo somkhulu
4: thank you
3: siyabonga fowethu right 22 minutes to 2 o'clock chaza ke le yakhumula amadlela ndawanye ya amakhomanisi sathikhazo zingenela ke ayimele ngembongcule langeni namhlanje lwelukhetho lohulumeni basekhaya ikusasa le

0: Ilizwi loMzansi, yizwa umehluko.
1: 12-3
2: Saba Mole sithombe salokwahla. Imibuzo yakho hayi ngiyayithanda mntakwe. Uyabona umuntu xa exoka uvela mamela, uvela umbono umuntu uyaxoka. Uyabona lo mthethandaba lo?
3: Hayi, hayi.
2: Mamela, mamela. Indlela mntakwethu obuzana ngayo hayi ngiyakuthanda mntakwe. Kodwa mntakwethu uyathanda ukuthi umuntu ecashile umvezele ibala.
4: Awuphumele obala ke nawo.
2: Yizo. Bendikhona amaphasha khona ngoku uyaxoka nje. Ngabe uyangiva
4: kwenzekeni ngale kahle kahle awukusteplela uthi bela nimtitile uthi nifika nina senithi nje asambeni siyophakamisa sithombe nifika nomuntu
2: kayikho londo
4: nishintsheleni veni
2: hayi so bendikhona ngokweva
4: ikuphi nendawo
2: hayi papa ndakwethu
4: ndakwethu konke shayisa manje apha okwamanje umthwala utshekile ngakuwena umthetha ndaba 1 not wena
5: Ifuna mukali bese iphet
0: ikhasa lethu nosobe sesese

0: ngihlala nawe.
1: Lalela izingxoxo ntsuku zonke kuyizwi lomzansi FM. Chesterville, Westville, Mayville, Katamena, Sydenham, Overport, Morningside, Newlands East and West, Lindelani, usithola ku 98.0 FM, Izwi loMzansi, yizumehluko, yizumehluko. Izwi loMzansi, yizumehluko. Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku 060-480-7164. Lobi, kuyizwi loMzansi. Izwi loMzansi, yizumehluko.
2: Okay, asihambe siyopheka wena ke kaphonga sekhaya. Thuba lelakho namhlanje kwi-0 Mzansi olifumana kuhle khona ne-8.0. Sivuba mhlambi ngabe uthini ke ngalo eli ixesha alitshoni ningandaba ngoba ziyaweyika umbethe. Hey, yakuxelela xa ngaba ke izinto zisenzeka uyubone kunyakaza yonke indawo. Kwakho uqonda ba yabona ke ngoku ingxaki zininzi kakhulu ngoba ke kaloku izinto ufuneka zilungisiwe siphila sibabantu so ke kube khona ingxaki ekhona nyakaze yonke indawo. Bona nekhaya siyabulisa.
3: Umsakazi
2: molo tata.
3: Yebo yebo.
2: Kunjani baba?
3: Hayi sikhona ba.
2: Ah siyancenga nathi singeneno tata man. Ndicela ukuze sithe nabantu kwephindawo lelakho ithuba.
3: Ngicela ukuthi igama lami ngoba lokhu okungahlele mhlambe nabanye bangaba neplan yokungisiza.
2: Oh, uko kwayiphi indawo kodwa wena?
3: Ila eVerulam.
2: EVerulam, okay.
3: Yeah.
2: Iya.
3: Ngisho ukuthi la ngisendile imali esitolo esithile la, ngeke isibize ngegama. Wase ngi-forwarda leyo message yabo ke lo voucher leyo kulo akuyena. Bayofika ngokwathi iphini wrong. Abuyela khona banginikeza enye inamba bazangifonele leyo namba. Bangifonela le namba kuthiwa imali ikhishiwe kusho khona around la eThekwini. Kanti ule o-South Coast lo muntu abengimsendele le voucher. Yona ke inkinga enkulu engibhekene nayo. Angazi kufanele ngibheke ngalaphi ngoba ingane iyagula iningi le mali ebengiyifakile. Sengiqwashisa nabanye ukuthi lento yokusenda imali ayitholi yinkinga.
2: Okay. Kodwa kufuneka bakuchazele kahle khona isitolo bamhlambi ngabe kwenzekeni. Fana bakuchazele kahle khona.
3: Akwethi kwakho bathe iblockile. Mase ngeyakhona lapha. Kwavele kwangena enye message. Kwayibona banginikeza iphini yayo le mali. Mase ngemsandela lo wayiphuma. Mase ngifika ngani? Alikho number ngafona kwathi uyikhishiwe esitolo esithile khona la eThekwini. Usemkhubu khona la kule stolo ngake kusona isitolo seyingubo ngeke ngisibize ngegama.
2: Alright. Ngozi lada sebulela bona. Eh, ingathi ke ungayisukumela lo ndaba leyo ungayiyela futhi nase reporter nasemaphoyiseni ngalo imetha leyo ethinta imali ya ungayibika nase police station. Bazokunikeza ukuthi yiphi indlela ongenza kodwa izawubuya ngoba uyachuba ayiyanga phabo uyithumele khona.
3: Hayi lutho.
2: Yeah, all right. Ngozi dada sebule. Danke ba. Ngozi kakhulu. Yeah, kuhle ukuqaphela kakhulu kazi mangabe wenza into ezilolo hlobo. Njengibetsho kumphulaphulipha, yenye yezi yemeko ayobhekana nayo. Nawe siyakwamkela ngeliqesha enqubeni. Molo nekhaya.
4: Eh, mfana bithi.
2: Mbuto mdala yaphila.
4: Yeah, siyaphila. Mina information to the redoubt.
2: Yes, ba Mathumbe redoubt ebizane.
4: Hayi, ngicabanga ukuthi umfuthu nami ngigcwalisela kuyena nginalo la. Lowe imali lahlekile.
2: Oh, neyakhe yake lahleka?
4: Hayi, kudala mfowethu kusenze na kubangani bami, ukabili endisenzeka. Yabo ngozani?
2: Kunti wrong esuke uyenzile noba mhlambi.
4: Lotho. Ke bengulapha esitolo ko cash, yabona lebe mntumisele yamali leya. Yena umrobhila. Yena umfowethu makenze njani yamali zotholakala? Nakaphinde yabuyele esitolo.
2: Yeah.
4: Wafuna thole umphathi wesitolo. Afune umphathi wesitolo bazoyiseshwa le mali enziwa kanjani. Lona abemsiza uyena amrobhile.

0: 80.
1: Eh.
0: Ah, uthathe nje ngoba mina ngiyintela abantu phela baye ema machine bazokhuluma nje phela. Basaze. Yabona mhlakatheli. Yabona ke manje ngoba sinjelele nalo kumene ukuthi mhlakatheli lokugcina. Elokugcina kwangempela ngoba uhlulekile kubakhe sekhiphela ke thina labantu bazophuma zobona ke.
1: Manje kuzosizani lo mgomedo ma uzo ungazutsho ukuthi ukuthe kuthweni imfihlo lento ibishiwe
0: kuyimfihlo yethu phela sambe mamashi shiya labo abakhuluma bengahambe emashi kuyimfihlo yethu kodwa nje umhlaka tezobona bazobese khona phela bayagoloza uhamba nabo labo beyintandano emthethweni enkasa bathi bazobakhipha besihambela amanga besikohlisi sibazophuma ngale ndlela yethu thina sokwenza kahle okwamanje bazoke babona ngoba banikele ithuba uhulumeni ukuthi abaphume labantu kwabe ngathi uzobaphuma
1: okay babukomet andizami mhlawumbe ukuthi ngizama ukubuza ngenye indlela kodwa izilo mzansi alihambisani nendlela obeya ngayo babugumete
0: kaso bakhethwa nje kahle nje sifike esitolo sifike nangithi kuzophuma amaphoyisa bakhethwa eyitolo to bakhipha ngeke bashaye so bakhipha bazobona ukuthi bazophuma ewe yini baphuma
1: ngicela ukubahamba babugumete la
0: sikhathele
1: ngicela ukubahamba la babugumete ngeke okay izilo mzansi alihambisani no namazwi anentiyo alihambisani nokugqugquzela udlame alihambisani nabantu mhlambi njengibethetha nje babugumete mhlambi khona indlela bengabeya ngayo enesisoka kodwa ngicela ukudlula kulolu daba molo nikhaya siyabulisa
2: lobulobi
1: baba kunjani
2: hayi ukhuluma nonembeza ngiyaphila futhi ngiyaphila njani futhi
1: baba unembeza siyakwamukela ohlelweni siyaphila kuyakuva nawe uyaphila man
2: hayi ngiyaphila futhi ngibingelele nje kibo bonke abalaleli bezilomzana hey yabona lobilobi khona engiphatha kabuhlungu kunazo zonke mfuthi bengilalela esinye seyiteshi la siyacela ingane zakwethu mina eniyenzayo loo nto sicela ninikeze iy'ngane zethu i-NSFAS bafowethu please bayawudla lobilobi bayawudla mpe sekutholakele lokhu bayawudla mpe njengoba iy'ngane ubona engathi ziba ney'nkingi futhi siyaxosha i-res ayisafundi siyacela bafowethu bantu abadala yekani ukudla imali yey'ngane zethu bafowethu abanye abathathi entweni basize yona emalini ka-NSFAS NSFAS udliwa amadoda athizeni siyacela bobaba iyekeni le nto lena bafowethu iy'ngane ikwazi ukuqhuba yisebenza uzoze nje lobulobo uthi ulalele bakhona bazo-akhawunta la yabona bafowethu baningi mfethu abantu abantu iy'ngane zabantu ayisebenzi ayifundi mfethu ziningi iy'ngane zabantu kuthi ayifundi kulungele u-NSFAS NSFAS udliwa yibo la madoda la bafowethu hayi siyacela bafowethu please bafowethu
1: eyi kakhulukazi imali yey'ngane ezisuke zingathatha intweni and futhi nasemakhaya asuka kuzo ngekho lutho kodwa kube khona abantu abayintsalayo abayihlise ngomlenze
2: bayihlisa ngomlenze fethu labafowethu fethu yabonje khona kade kukhulunywa la futhi lobulobo akukuhle kahle akujabulisi mfowethu siyabonga futhi
1: angise nkosi kakhulu siyabulela unembeza ngelowo beka naye kakhulukazi ngendlela ke naye ayibona ngayo nayive ngayo ikhona ipapashiwe futhi iyaxelwa le ndaba ka-NSFAS molo nekhaya siyabulisa
3: yalobizi lobilobi eledweni yami
1: lobiza lobiza lo mntu womntu madoda
3: mbambele kufushane uzomdatha umawakhathu makhathola kanjani mkhizo shutayo
1: phula
3: ekanjalo nje
1: babulelakho ithuba data
3: ngithi cha ngitho lo muntu okhala ngenamba kanhlanu yindawo la ngathi noma ngayifaka nemoyeni uwamadamfana la ikhona manje lelindelani
1: Oh hayi uqedile masosho kanjalo.
3: Nilamba nayo futhi.
1: For sure mebhale nje inhlanzi kwamadamfana kulezi nto lezi. Izomthatha imbeke straight ko-Google.
3: Okay, ngiyabonga.
1: Danke mkhiza shutayi Polas. Uthe lindelani kwamadamfana.
3: Ehhe.
1: Hayi ke uqedileke.
3: Okay.
1: Danke babu, siyabonga kakhulu. Yes, ngikubona igama la isitokile Gold City.

0: ebathanda nathi hayi ngoba sibathanda sifuna ukubenefitha something esingayitholanga kulaba bakithi abamnyama futhi besingesiyithola masiqhubeke umbuso omnyama nje uphelelwe isikhathi sekufanele ukuthi bame ecaleni bahlulekile infrastructure beyakhiwe amabhulu bayibulele bayiqeda amabenefithi ebesiwathola njengabasebenzi bawathathile bawanikeza uhulumeni sagcina sesingasawatholanga amalungelo njengabasebenzi azikhale manje ziyakhala manje siyabonga kumangobese uthapelo singala emawoti lapho siyibambe khona siyabuka amen
1: ngibuleze lobi iyandihlekisa le nto yamaqembu ezepolitiki ezikakhulu lawa abantu abamnyama ukuze sekubangwa abantu beqembu elilodwa sekukhona sekukhona bakadlodlo sekukhona bakakhehlelisi kodwa bonke la bantu bangumkhonto wesizwe sekuyathukana sekuyanayinwana sekuyagconwana ayibona nje leyo nto hhayi ipolitiki nje thina bantu abamnyama iyasehlula kakhulu bonakala ngala maqembu amaningi kangaka wawubelungu mabili qha inansika i-DA uzoba leli qembu leli i-Freedom Front Plus yonke le nqwaba ngabantu abamnyama khombisa kona ukuthi ipolitiki nje iyasehlula siyazi
2: umuntu akabengelelwe elobilungu kumfokadube la ngethemba iy'nsizwa ziyaphila ibandla liyaphila onembesa usbu ohlanga yazi le nto ekhulunywayo lo baba bafethu kekwangena uculo umphathi wesiteshi ekhuza asibeni nenhlonipho entweni esiyikhipha ngomlomo wethu noma nento esiyithethayo musani kuyiphathiso kwey'ngane sibadala siyalalela siyacela makwenzeka elobilobo eyi ngifuna kabi inamba lombhemo kwathi unemba ezongenacala hayi ngiyayithanda iy'nkulumo zakhe ziyakha kwathi angibonge
3: ngibingelele lobulobi uDlamini loShesterville lobulobi kuthiwa injobo enhle ethungele ibandla lobulobi nginenkinga lobulobi khona ikhampani eke isikhathi neminyaka engaphambilini eke yenza ama-advertise lapho ezweni lomzansi okuthiwa u-Hot Funeral so yayenza la ma-advert ngagcina ngijoyinile nami kwangathi kuhamba kahle kodwa sengithe ngithi sengiyayibheka manje kula mahhovisi ayo ayitholakali ngiqale ngokuyizama kuyifonela angayithola inamba zaza-WhatsApp yayishiyile ngasenda ngathola ukuthi hayi akuphendulwa ngaya khona ngafika ngabuza kuma-security ukuthi sakhona yini sangu-house but anyuke ibona babona inamba isemcabheni khona ngathi akhumbula nganyuka ngokuthatha inamba noma ngithathe lo namba ngiyifonele lo namba ayisebenzi inamba leziwu-3 azisebenzi zonke ngiyangicela lapho uma mhlawumbe ningenzeka kube khona ungangisiza kutholele ukuthi mhlawumbe ukuxhumana nayo sokuxhumaneka kanjani nayo ikephi kuba izange zisazise nanokuthi iyamuva laphana lokuloku umlaleli lo khathazekile ngiyabonga
4: sabona ukuba amakhotholo lobulomfowethu njalo shoba sendwede lomfowethu ngithi mina ngiye ngazama la ngithumele ivoice note emini ngithi mina eyi le ndaba yamaphoyisa kuthi ukuthi abezigebengu ngaba nenhlanhla ngahlala nomunye ubaba owakade iphoyisa wathi naye wasinda ecishe bulawoza kwabo khona emaphoyiseni ngoba bembona esebenza kahle bona sebeqala ukuba izigebengu wathi lo baba maningi amaphoyisa asaphele eshawa amanye ngaphakathi emsebenzini kungazi ukuthi ashawa obani amaphoyisa kanti khona aseqala ukuba izigebengu amaphoyisa ngoba amaphoyisa angene ngisho emkhakheni wey'moto zokuthutha nawo abangisa manje abantu abanamatekisi nabanye abaney'moto zabo lazo abathutha umphakathi nawo ukuthi amaphoyisa aphakathi akulona phela icala unalobulobi ukuba nomunye umsebenzi wenza eceleni kodwa phela hhayi ukubulala ngoba thina sithembele emaphoyiseni ukuthi wona asivikelayo ma wona esedlongula amaphoyisa fu umuntu wesifazane lethi uzobika icala emaphoyiseni afika adlongule yiwona aphinde futhi abulale yona amaphoyisa akulungile futhi amaphoyisa afuna amaphoyisa aphulala abantu bengenacala futhi shoba sendodana futhi.

0: right, uvakla kulpage ingoma emlandweni kakhulu enkondaba nawe apho ngasekhaya uyayonwabela ziphi inkomo baba Kefa Simenya kwizilo mzansi sithi ke ngoku singena esigabeni apho sithi umxholo nengcambu zesintu mine imizuzu ibethele insimbi yesingaphi insimbi yesibhozo umhla 19 August 2026 asambe sikumkhulungo lwesithathu ezintsukwini sithi umxholo nengcambu zesintu masibulise mkhulu sikwamkele kumsakazi wezulu mzansi FM ngalixesha sithi mzansi talks umxholo
1: sibengelele mfowethu mthosi sibengelele nabalaleli bezulu mzansi ngalesikhathi
0: kose kakhulu ntata kuhlala kuluvuyo uba ube inxalenye yenkqubo lihlala sitsho andiphezi ndiqale nje kakhulu ukudlulisa ukuthunywa andikuthunywe babantu apho ke sasithe sabahambela sibahambisele ke amaphasela hayi babulile kakhulu bonke bolishumi sabafuma nabo nalogcina sasingamfumani hayi babushezi samthola naye wayithola futhi naye iphasela yakhe
1: okay no siyabonga kakhulu kakhulukazi abantu ababefona ibona ngicabanga ukuthi basibabonge kakhulu ngoba
0: bona abantu
1: bafeza ilizwe elisebhayibhelini elithi ubothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda ngoba masingabantu abamnyama nje masingase sinake leyo nto ngoba sisizwe sibi esafundiswa ukuzibukela phansi uyabona uma ukhuluma kabi ngomuntu omnyama ubokwazi ukuthi ukhuluma ngawe uqobo sisizwe esinjalo esafundisa ukuthi kungabi khona lutho enhle siyikhulumayo ngabantu abamnyama but kuyajabulisa uma kukhona abantu abalukhuzayo abakwazi ukuthi bethande omakhelwane babo njengoba bezithanda nabo ngoba mawungamthanda umunye umuntu uzozithanda kanjani uyabona
0: ingxaki izoba khona
1: ukuzithanda wedwa ungamthanda umakhelwane kwenza uphumehluko ngakho kuzofanele ukuthi sibaphe ama airtime 100 rand boba u10 ukuze bakhuthale nangelinye ilanga makufaye befunelela umakhelwane noba kolunye uhlelo noba kuluphi nje
0: nabo le ethemba befone ngayo
1: hey badoba umuntu yabo kwesinye isikhathi umuntu mayenza into enhle
0: yeah
1: maye ungamncumi ungamkhombisi ugcine ngakwazi ukuhlukanisa ubu wrong nobu right kanti mangaba sizomkhuthaza mayenza kahle uyakwazi ukuthi noba sesimxeka mayengenzi kahle abone ukuthi ke ngahle uswaye enye video ngileya lokhuzaliya umuntu la ongibiza ngenyanga yakhe kodwa akangikhumbuli nosibongo uthi ngokuba
0: oh why
1: le answer zayigqoka izinto zomhlophe
0: yes yes yes akukhumbuli

0: ukuthi uyithenge imbuzi makudingeka imbuzi abese khipha yena noma yishumi noma u10 rand ayithenge kuwena ngoba isiko belithi uyena ekufanele ayenze leyo nto but ushawa ngamandla ngakho angayithenga umama abadayisele noba kungisho mangikholwa ukuthi bangashotana ngeshumi lo uyithenga le mbuzi bamkhiphe ke njengobesho babese bephinda ke bemfaka nabo ngala elukhuzini kahle emndenini.
1: Right, ndicinga ubambile gogo ukuthi uvile very clear. Siyabulela. All right, asithathe wena futhi sikwamkele enqubeni moloka.
2: Moloka.
1: Olo mhlekazi unyusele lizwi nje kunjani?
2: Ndiyaphela kunjani tata?
1: Uhle noko, sicela ubuza thina abantu kweyiphindawo.
2: Uthetha nomzukethu wayesebhizana impatient tata.
1: Oh, usebhizana njengo?
2: Yebo tata.
1: Okay, yes but umzukise lela kithuba uthi nakhumbuze kuba mavula.
2: Tata, amen, sacela ukubuza ngathonelwa ngumntwana apha. Sacela ukubuza pho kutata, nathonelwa ngumntwana esemncane. Akagulanga, wagwashona nje bese ninyanga ezimbili. Sasukelelwe washona. Ngoku umamakhe uthi unokumphopha engathi uyamlwela. Ngicela ukuvuthi ngingabani ufuna ukuyilongisa lo nto leyo kube ngabani ngayilungisa kanjalo
1: umamakhe umphupha emlwela kwingxaka abhekene nazo noma mhlambi kwizitha noma kubantu aqabana nabo
2: umphupha kube ngathi uphethe ngomnye umuntu kodwa umuntu ongumama kodwa akamboni ukuthi ngiba uyasindela
1: oh
2: awungathi akuvele ukuzama ukumexoxa kulo muntu.
1: Okay. Okay.
2: Andazi.
1: Yevaga.
2: Ngabandla.
1: Oh okay. Enkosi komamele ke uthe usebizana. Enkosi ba. Usola ku app noma usola ku Facebook noma ku TikTok?
2: Ku app ta.
1: App yezilomdzazi. Okay. Enkosi ba, sebulela kho.
0: Mhm.
1: Yes mkhulu.
0: Efungi angiqale ngicheck ukuthi ngimizwe kahle yini. Ngimuzwa ethi umntwana washona akagulanga. Then maseshonile umama wakhe umntwana umphuphe phethwe ngomnye umama but oflatheli longavili.
1: Yeah.
0: Then ungathi uyami lwa kusho ukuthi umama usuke ezama ukuthatha umntwana wakhe. Lona umthathile kanjalo. Ile nto sithi ke ukuthwetshulwa kumntwana lokho. Njengoba nje esho naye uthi akazanga zagula indlela avezelwa nga ukuphela lo omthwebulile. Ekusho ukuthi umntwana akashonanga. Uthwetshuliwe ngokomoya mabe kuwumuntu omdala besingasho ukuthi ngeke umenzele ngisho umsebenzi because akakashoni ngalendlela le ekufaya ngabe umuntu ushona ngayo kuphela ke abathakathi bayahlakanipha ngoba njengoba emfulathelile nje indlela amsithisela ngayo ukuthi angakwazi ukubona ngakho ke into bengayenza umfowethu lo ubengasebenzisa uma wakhe wayingani ngoba ingane ivela kuma wayo uma wakhe ngoba njengoba iphupha ukusho ukuthi abantu abadala bakubo bayamkhombisa ukuthi kwenzakalani ngomntwana ubengaphahla ke uma wayo ingane aphahle thongweni athathe nje amakhandlela amabili amhlopha aphahle ngawo akhulume nabantu abadala ukuthi ucela ke uyabona iphupho kodwa ucela baveze ngqo ubuso balumama lo ukwenzela ukuthi ngoba kusho ukuthi umuntu amaziyo njengoba efulathele nje ileyo nto nenzeka kunzima ukuthi ubhuti kube nguyo yenzayo ngoba umntwana vele iphupha liveli kuwe and unga understand ukuthi kuvele kufanele umntwana vele kuma wakhe manje into yakhonjiswayo le ukuthi akazanga zalukhuze ashone ngoba kuthiwa nabo bekufanele ashone kwaba nesandla somuntu phakathi nendawo.
1: Okay, enkubeni sithabatha wena. Okay, umkile ngapho lecala sibheke omnye futhi kwakhona sibona uma kubana simtholayo ukwizilo mzansi sekubulisa moloka
3: sawubona
1: osalibona mani njani
3: siyaphila
1: khona mangicela ukuthi senabana kuyiphinda
3: ngisedazini wakho ntombi wakamiya. Hi.
1: Yes ma.
3: Ithi mina kwaba kwaphila mzimba bengitshela mina ukuthi uma kuzofona namhlanje angisadumele babu umthwethu. Yes.
1: Aw kodwa Nkosi yami, hayi sekwedlula.
3: Bawo baphila mzini ukuthi hawu kodwa Nkosi yami ngithenge ne-airtime sengizumama esethu uyabonga. Hawu

uma uzwa lo mkenenezo usukuswazi ukuthi umamdodo usekhona futhi kunodabaza nalo kenike namhlanje kungulesithathu sibheka nje bakithi izinto ezingenza ugcine sokubona ukuthi hayi la ngincama ukuba ngedwa ngibhalela nje insizwa yabhala ithi hey mamdodo ngilokhane ngiyisingile ngilokhu ngingedwa ngilokhane nje ngingedwa bakithi ngikodwa yini yini wena ube wedwa abantu befuna ophathini befuna obani uthi ngiyasaba ukungena ebudlelwaneni ngiyasaba kwala nomuntu sengimtholile mamdodo ngicahlampa inkinga kumina kwala ngisho umuntu sengimtholile hawu bakithi kuvele kuthi qhifi ungibone futhi sengihlehla enganeni yomuntu ngisho ingenzile lutho ngani ngoba ikunamagama ahlala kumina akhulunywa umuntu wesifazane engangizwana naye ngaphambilini mamdodo ngicela usizo bakithi naku ngizoze impela ngigcine ngingenamuntu ngigcine ngingasathathanga okanye ngingasashadelwanga ngesimanga sento eyakhuluma umuntu wesifazane eyahlala kumina nakuyena ngagcina sengihosha sengihlehla ngayo lento ayikhuluma bazalwane kunezinto noma ngabe kuthiwa upartner wakho kunjani awudonsi angazi ngizoyibeka kanjani yabona into le owazi kahle ukuthi iyamhlupha ehlala istimstruglishisa la endlini noma ebudlelanini benu ubone ukuthi udonsa ngayo kanzima sometimes ubuye umnike ne-shoulder to cry on ngayo into eyikanjalo akuthi mase nixabene bese uyodonsa lelo fayela yabo awulidonsi lela fayela bakithi kunabantu abakwazi ukulanda amafayela kuzama ujesu azangisize yeza bakithi eparadise azangisize leya mafa ngiyazibuza babeakuphi kale yokuthula esanifundisana nokufaka amanzi emlomeni ayinisebenzeli nina buya baba kwahlala amazwi udade lo ngathi ke wadonsa ifayela lakhe elingelihle bathema sebexabana awungiswe bakithi uyazi ngalesikhathi sebexabana aphakama amazwi kulo wesifazane abe sekhipha la magama alanda ifayela yalo bhuti wayithi nje ngakusasa sekayazisoloka yena lo wesifazane ukuthi uyisho loni lento uthi nakuba ngakusasa wayeseyisolo kodwa wakubange kusasuka kumina ukuthi lo muntu ulanda ifayela ifayela azi kahle ukuthi lideep enhlizweni yami lideep ngale ndlela for yena ukuthi ame ngalo abe yabo alijike manje ungazi ukuthi seliyangishaya le fayela lenhlungu yami iyangilimaza mamdodo lento iyangishiya impela ngizibone ukuthi hhayi ngingamane ngiyihlalele iyona-ke lento eyenza ukuthi-ke ngithi mamdodo isizeni bakithi kodwa ngaphambi simsize mina ngifisa ukuthi-ke sike sikhuze nalaba abanamafayela abawalandayo ukuthi musani phela ukulanda amafayela mhlawumbe nawo uhlobo lomuntu oluthi uma lutwistele nomuntu bese liyombula ukuthi hhayi lalela wena 1, 2, 3 uma uhlobo lomuntu onjalo hhayi namhlanje yakho le show sithi ke phansi ngokulanda amafayela phansi azima ngisho kahle sithi

ngangilawuli ngingakhulumi noma ngayini bese uthi nawuhlela uthi umtshelile unganoba umuntu okhwishizayo nakufike ekukhulumeni kodwa ungalahlekelwa ngabantu ababalekile ngesizathu sokuthi wena uyibona ungumakhonya futhi umangqingqiza nakufike ekukhulumeni kunezinto ekufuna ungazisho kumuntu othandana naye noma ngabukeka edeleleke kangakanani kuwe kodwa ungazisho lezi zinto ekumele uqabange ukuzisho kuloyo muntu uma ngabe uqabanga ukuthi ngelinye lamalanga nizolungisa noma ngelinye lamalanga kufuna nibe right kunezinto ezingeke zindlule kuloyo muntu kunomuntu ekufuna wazi ukuthi akumelanga usho noma ngayini kuye umuntu othandana naye noma ngabe uyazi ukuthi ekhaya kube kuhlushekiwe awunalo igunya lokumtshela ngaleyo nto naleyo nangabe senixabana noma ngabe uyamazi ukuthi wamthola nganalutho wamphutha wena wambeka kulezinga sakulo awunalo igunya lokumtshela leyo nto bese kuzothina kulungiswa izinto uthi ubukwatile ngiyala kunengonyuluka umuntu ayibekayo bese uqasha ngokwata alinde ukuthi ayiveze njengomuntu osuke ephuzile ekhulumela insambatheka bese kusasathi usuke edakiwe kanti cha iyona nto esuke nayo ngaphakathi ukuthi vele ufuna ukutshela yona kunezinto ekufuna ungazisho kumuntu othandana naye ngeke umtshele umuntu othandana naye ukuthi useless kangakanani ngeke umcathanise futhi umuntu othandana naye nabantu okwathandana nabo ngesizathu sokuthi ubona ngazo ukubona bebengcono kodwa bakushiya noma wena wabashiya ula ukhona manje bese uzomkhumbuza ngelimuva labanye abantu ukuthi yena akayinto yalutho umuntu ongu alright nguwe bese ulendela ukuthi nalowe umuntu libele likusasa kunezinto ekufuna ungazisho kumuntu ngoba egcineni kwako konke kunabantu ababa yichwaga kuma relationship bese uthemba umuntu kunabantu ababa yichwaga kuma relationship bese uthemba ukudlisa umuntu kunabantu ababa yichwaga kuma relationship bese uthemba ukuthi yena into ngeke ayenze uma ngayifuni ngesizathu sokuthi yena enhlizweni yakhe unokuthi ungizulaka kuphikiswa ifinto ayenze ngendlela yakhe kusho ukuthi kufuna ukuchitheke ebugayiwe kunezinto ekufuna ungazisho kumuntu nezinto ekufuna ungazenzi kumuntu akukhathalele kangu ukuthi uzizwe ungqono kangakanani noma ngabe unesikhundla emsebenzini uma usufika kumuntu othandana naye umuntu phaqa akukhathalele kangu ukuthi upheteni ngingadayisa iwasho ngazimithi uma ngabe kufika kumuntu engiphila naye ngiyumuntu kufuna ngibe nenhlonipho nesimilo ngikwazi ukukhuluma noma ngayini nomuntu osuke uthi ubonile ikusasa naye nomuntu ofuna ukwakha naye ngaphansi kwegama lokuthi uzoqasha ukuthi yena bekangikwadisile bengeke ngikusho lokho ngabe yena akakashongo lutho ukuthi usuke umuntu okhohlakele futhi ongqolile usuke umuntu futhi oyicabangela wena wedwa ngoba if uphila nomuntu ukufuna umazi ukuthi lo muntu akakuthembisanga ukuthi uzoba perfect akekho ngqwele uzowenza amaphutha kodwa uma ukhuluma nomuntu ukufuna ukukhuluma nomuntu uzu ukuthi ukukhuluma nomuntu obhadlile ungakhulumi nomuntu ukukhulumela ukuqeda icala ungabi nandaba ngoba kungenza ukuthi uthenjiwe ngalo yamuntu kungenza ukuthi uphiwe lo yamuntu kodwa ngesizathu sokuthi wena uyibona uphakeme kakhulu noma ngabe impilo yakhe ihamba kancane kangakanani lo yamuntu eyakhe phezulu kangakanani kunezinto ekumele ungazisho kumuntu noma ngabe uyamondla lo yomuntu noma ngabe umenzela ini lo yamuntu kodwa into esithi inhlonipho kufuna ibe khona uma uzophila nomuntu ngoba uma kuthathwa umuntu noma ngabe kuzothiwa abantu benze sivumelwano sokuya phambili akuthathwa ubuhle akuthathwa ubungqwele bokwenza kwakho kodwa akuthathwa ukubamsana nokuzwisisa nenhlonipho ngiyakuncenga ngiyakunxusa kunezinto ekumele ungazisho kumuntu osukuthandana naye bese uqasha ngokuthi usukuthi ukuthela noma ungathukuthela kangakanani kuneyinhlamba kumele ungazisho kumuntu othandana naye awukwazi ukuthandana nomuntu bese ungithuka ngomama wakhe awukwazi ukuthandana nomuntu bese ungithuka ngokuhlupheka kwakhe nangelimuva lakhe ngokwazi ukuthi usole kangakanani ende wakhishwa nguwe kulezo zinto awukwazi ukuthi uthandane nomuntu bese umbambele amazindla bese ufuna ukuthi ancike kuwe nathi ngoba wena khona usizo nalo awukwazi ukuthandana nomuntu umhlukumeza umuntu ulindele ukuthi umuntu anga act ngesizathu sokuthi nguwe ubeka ipapa endlini sekufuna yena angasho lutho ngesizathu sokuthi wena umtrithisa kwenkukhu ukuthi yena akabonga umgqakazo umthelela wena kodwa angakwazi ukukhuluma ngemizwa yakhe awukwazi ukuthandana nomuntu bese ukhuluma isinomo kanjani bese egcineni uvike ngokuthi ubuthi ukuthele noma egcineni uvike ngokuthi bengingeke ngikwenze lokho uma ngabe yena akangibekanga kuleso sigaba suka ukhohlakele noma ungqolile kunezinto ekufuna uzazi ukuthi akukhathalele kangu ukuthi umuntu kwenzeni as long as nithandana futhi niyolungisa izinto emva kwalempeni sukeni naye kunempilo ekufuna niqhubeke kunzima ukuthandana nomuntu kodwa qho kube nomkhumbulo okuhlebelayo enhlizweni yakho ukuthi yazi ungahlala nalomuntu kodwa umqaphele lomuntu uyinyoka phezulu kwakho ungahlala nalomuntu kodwa lomuntu eqinisweni akakuthanda ungahlala nalomuntu kodwa eqinisweni lomuntu lo akanawo lama qualities owadingayo ngeyinkomba nangeyimpawu zokuthi uyambona lomuntu
umuntu ukuthi uma ngake wake wamthinta kancane lo muntu lona uyabhodla bhodla.

0: lamehla akavutha umlilo. Kusuke kungasike ukuthi umuntu ukuthelisile, lo muntu usuke ekhipha imask ekuyiyena yena. Uma uyokhetha ngelinye lamalanga ukuhlala naloyo muntu ukufuna wazi ukuthi wena self uyibulela uphile. Kunomuntu ekufuna uhlaliswe ukuthi lo muntu uyangazisa, lo muntu uyangibona ukuthi ngini, lo muntu uyezwa nangikhuluma naye. Noma ngabe umuntu ukuthikameza kangakanani emoyeni, kunezinto ekufuna ungazisho kumuntu ophila naye. Kunomuntu okufuna ungamkhumbuza ukuthi useless kangakanani ngaphandle kwakho. Kunomuntu ekufuna ungamkhumbuza ukuthi wena umenzeleni bekayini ungekho wena. Ngoba uthe wena egcineni kwayo yonke lento ezobe inenza ukuthi imoyeni bephezulu nisazokwehla bese niqhubeka nempilo ngechubekeke ngoba kunamagama angasuleki, kunamagama futhi angakhohlweka ebusweni bomuntu. Noma umuntu angapretenda kangakanani, kunezinto ezingasuki. Ugcina uthandana nomuntu umbone ukuthi lo muntu lo ungathi ungumuntu oneanga kuwe noma ngathi une depression cha, yile zazinto wazenza kule minyaka endlule. Lokhu iyavuka le yantu, noma ngabe ngibone kangakanani pho bekangazazi akhulume kanje, noma ngabe bengibone kangakanani pho sengaze athi kimi akhathaleleka ngokuthi uphakame kangakanani. Kunezinto ekufuna ungazisho kumuntu othandana naye. Ungayibona ungcono kangakanani. Kunezinto ekufuna ungazisho kumuntu ubusuku nemini nomtshela ukuthi uyamthanda. Nedi ngoba kayenzanga into oyilindele ukuthi uzoyenza noma kahambanga ngendlela osuku umlindele ukuthi uzohamba ngayo. Wonke umuntu unalo ithuba lokukuphoxa. Ngoba uma ngabe umuntu athi uyakuthanda usuka ngakuthembisanga ukuthi uyobanqwela. Usuka ngakuthembisanga futhi ukuthi uzokwenza kahle kusukela January to December. Umuntu ubunjwe ngamaphutha, usenyameni, uzogileka. Uma gileka uma umvusa, mvuse kahle ungamkhahleli ngesicathulo sawile. Khuluma naye ngoba egcineni kwakho konke nifuna ukwakha. Kunezinto ekufuna ungazisho kumuntu osuka uthandana naye. Noma ngabe uzizwa ngathi uphakeme kanganani. Inyoni yohlezi waphuza phansi amanzi. Yehlaza ke wemthini ngoba ngelinye lamalanga uyolahlekelwa umuntu ophiwe yena. Uhlushwe ukuthi umbuka ngesimo senyama sokuthi wena uyabona ukuthi umenzela ini, kanti abakini bakuthembile ngalomuntu ohleli naye. Kunezinto ekufuna ungazenzi kumuntu othe uyamthanda bese uqasha ngokuthi ubukwatile, ngoba ngelinye lamalanga uyolahlekelwa umuntu obeka ubhambo lwakho. Ukubone sekuladi lokho, gijima kwahlunyuka nechitho, gijima wenza zonke lezi zinto lezi ezingamanyovululo ngesizathu ukuthi kunomuntu ophiwa yena kodwa ungamboni. Kodwa uma ngabe uNkulunkulu sengakambusisa umbone ngathi umuntu oyuseless, ngoba nosukuyibona uphakeme kakhulu. Kunezinto ekufuna ungazenzi umuntu ophila la emhlabeni.
1: Hayi, angibambe lapho. Ngiyathemba ukuthi umzwe kahle, wasincengela kahle. Noma mina ngiyichazile kodwa bengeke ngiyichaze ngalendlela ayichaze ngayo. Uyazi wayichaza ngaze ngayizwa nami ngihlela ukuthi awu hawu uyabo sengilongibambe ngezasi. Ngibambe ngezasi because manje ngangibona. Ngilongibambe ngezasi impela ukuthi uyakhuluma na intokazi. Hawu bakithi siyabonga kakhulu ukuzwa lokudla. Ya, nansi indaba namhlanje, sizokwakha umuntu eyedwa, sizokhulisa ngendlela eyakhayo. Kunabantu abangasabi ukulimaza umuntu, ngishe selimele lele phansi, bafake kakhulu sawoti esilondeni, basibuke nje sibhibha, and then at the end of the day, ba-enjoy. Cabanga u-enjoy ngephenyu munye umuntu. Ngapha ubhuti ukhala ngokuthi lento ayivukuza inhlungu yami dodo enzima. You know when you carry inhlungu yakho, uthi inhlungu yami le engihamba nayo. Oh, kwaze kwanzima Nkosi yami. Alright, inamba lesigijima kuyona ilula kakhulu. U 07 no, sengishiya ka ngathi EF 0604807164 0604807164 noma WhatsApp ka 0633820848 0633820848 leyo nombolo ka WhatsApp la sizobhenga mpela. Uke waba yini kwi situation la uzibona kahle khona ukuthi hayibo wazi wangilimaza umuntu futhi wangilimaza ngento mhlambe okuwena owamxoxela ngayo? Ngenzeka ukuthi umuntu owuthandana naye, ngenzeka ukuthi umuntu wasekhaya, ngenzeka ukuthi umngani. Yabo, nami ngizoyigoqa manje ngebhande lodwa. Ungathini kulolu hlobo lwabantu elenza ngalolu hlobo oluvukuza inhlungu yakho kube yiliyona elikushaya ngalo? Have you ever been in a situation

ishini la umuntu ezokunyakazisa ngento azi kahle ukuthi ke iphethe kabuhlungu ngohlobo lesimanga. Have you ever been kuleyo situation na? Kwabadlula kuyona njengalo bhuti engimfakile. Inkinga yakhe ke namanje afuna simsize kuyona. Ukudlula kulento uthi ngidlula kanjani, ngikhohlwa kanjani. Ya, what if ngithola omunye naye aphinde futhi angidosele amafayeli noma angikhe ngesici sami, what do I do? Silapho lesikhona namhlanje, 0604807164. Sizame nje ukukhulisana, sizame ukubambana. Ya, ngiyabona ke maku-August isikakhulukazi abantu besifazane sithi ke si-fix i-crown yomunye umuntu wesifazane. Asimlimazi kodwa we are fixing i-crown yomunye umuntu wesifazane. Sithini kule woman to woman? Uma ngabe kuwena lo ojwayele ukukhuluma ngale ndlela, uma ngabe kuwena ojwayele ukusho zonke lezi zinto bese ziyakushaya ekugcineni, sithini? Fixing our crown, fixing omunye umuntu wesifazane, fixing ngoba le isho umuntu wesifazane noma ngabe phela nabe besilisa bayakwenza, kodwa lifanele wazi ukuthi yasho umuntu wesifazane kowesilisa kwasegcine selimala ini next extend ukuthi ke manje akasathembi umuntu. Okay, siqala ke ngcingweni njengenjwayelo, 0604807164. It's 15 minutes to 10. Noma ke uvele uye ku WhatsApp ka 0638208448. Yeah, ilapho nje, lapho ke uya recorda, uthumele noma ubhale uthumele. Sifuna nje ukukhulisana ngale ndlela eyakhayo nokungalimazi omunye umuntu.

0: usemsakazweni izilomzansi siyakubingelela sawubona mole kaya
1: mole kaya
0: uyaphila
1: yaphila njalo
0: ngikhona mina
1: yabo sasikhapha kule sakazi bengithi sakazi nami akangehlekela lo
0: sakazi hawu bakithi ehe
1: aya ngangehlekela kawutrayi ngehlekela
0: maye wenze njani
1: Ntona sinencane sakazi akave ngashiya phansi ngamshiya nje uma engane ngamshiya
0: Imagu yohlela ubashiya kuzokubinini makuthiwa uyafika komunye kwenzeke same thing ubashiya kuzokubinini
1: Ay atho ngiyathola all and out sick bang phaya no buja phade na isizwe yami
0: Oh wazwa fokufuna nganyama usuwamthola kodwa right manje
1: Ay ubona
0: Okhona
1: all right
0: okay
1: uthule aphila iphindi le
0: ehe
1: baxolisa namhlanje mhlambe kuphele inyanga ezithize aphila iphindi ngoba ungakwazi uyimela into ezikanjani badalwa kahle ba isandla esingaba sisize
0: ya asikupromote vele lo
1: efake ngene ekuhlokwe somshiyi wamxoxela izinto ba into amxoxela yakini uzame ngathi yakini wamxoxela nenxabane lokho mhlawumbe ndiyozimxoxela yona mhlawumbe ngenza izinto zakho nazo uzamxoxela nangame ngapho
0: ncese bhuti ncese awubakithi kwazi kwanzima ngoba wasekhona nomntwana la
1: yeah
0: alright siyabonga kakhulu ukushera angazi uma ngiyayiphasisa yini le yakhe uyamuza yena wagcina emshilo yabona manje sekhona umuntu osafarishayo la ingane uzile ukuthi ngamshiya uma wengane yami kunzima siyakwamukela izwi sawubona
2: ngibingelele sisidoda ngibingelele nabalaleli unjani sisidoda inkosi yami
0: ngikhona
2: nkosi ngiyaphila ukhuluma ngamoses khumalo la esavana park sisidoda mina Ngimasi mina sayidini lami mina. Uyabona kubalekile ukuthi uma ngabe nithandana kakhulu uma ngabe kukhona ingxabano.
0: Hawu. Angisazi kubufone ngani. All right, 0604807164. Shuta bonanga ukuthi sincane Tokyo Glentuz ushukela Nkosi yami. Ushukela 0604807164

0: 064. Number record to 2 minutes 063 820 8448. It's 12 minutes to 10. Umsagazi is Lomzansi Kunayte.FM. See, Zamukulsana bagithi kule yokuthi umuntu esenhlungwini bese wena uphinda ufaka usawoti umcinizele phansi. Njengamanje ngithi mina, we are fixing omunye nomunye umuntu esifazane. Say fix the crown. Asimnyatheli nomiselele phansi, njalo indaba. Sikwamukele nawe izwi, sawubona.
1: Sanibona njani?
0: Siyaphila.
1: Sozwana okhuluma naye.
0: Ngicela ungiphamisele nje ivoice khona sozwana.
1: Ya no, sozwana okhuluma naye.
0: Ehhe.
1: Izime kanje zinzima.
0: Ehhe.
1: Ngoba yazi ukuthi abantu lezi ngixoxele. Alezi zinto abantu bazenza izinto saqala ngikukhuluma. Uthole ukuthi umuntu usakhuluma nje naye from the start. Akhuluma amagama amakhulu angakubona ukuthi noma ngathiwa lo muntu yangena naye kulesikhathi. Ngoba useshola la magama vele sekuyafala i-relationship isifana nesikhathi noma ngathiwa uyaqhubeka uyayibika kuyena kuyifanele. Bayenza lento izwi nosaqala ngikukhuluma. Kodwa ke yazi ukuthi noma nathi singalaphekile kahle ngeke siyibone emhlabeni ngoba yabona wemsakazi. Masihamba sichusheza sibuka sifunda sise sikwenzayo. Ziningi izinto oyibonayo ukuthi yabona into enginothisa eminyakeni ezayo. Lezi labantu esithi ba ma positivities, labantu esithi ba bayibonile esibukela kubona. Bazogcina sebephelile. Bazogcina sebephelile le mhlabeni abantu esibukela kubona sithi hayi lo uyisibonelo kimi. Ngendlela ukuthi umhlaba uyaguquka manje into ezinto emathi uyayibheka. Ziya ngokuya into ezinto eziphelelwa isikhathi. Lezi ezimbi ziyadominate. Kodwa ke into engifuna ukulisho kulolu daba ke ngingene kulona. Into efuna siyenze la kufuneka amakhono odabolo olukanje owaziyo ukuthi wena lokuhlukumezile uma umuntu. Nami ngiyasibala lapho ngoba angikho right namakhulu ukuqamba amanga. Kodwa mina ngibuye ngihlukumeze izinto engiyibona emhlabeni ngoba kuningi into engiyibukayo. Ukuthi ufuna ukuqonda ukuthi wena ngesikhathi uhlukumezekile. Lo muntu lona okuphathe kambi okuhlukumezile wena. Uphila kuthebelele right, uyaqhubeka nempilo.
0: Oh, okay.
1: Uyaqhubeka nempilo, mhlawumbe uyekusethele nomsebenzi omusha, mhlawumbe uzombona sehamba ngemoto bese ulimala kakhulu. Yebo. Kufanele ukuthi makhonto ekuphathe kabi nje womuntu, uvele ukhohlwe leyo nto ngoba yena uyaglowa yena. Yabo. Uyaglowa yena nempilo, uzombona seright empilweni. Akhubeke nje umbono seratho ukuthi hayibo uthole wena usalokhu ubamba into endala futhi uvele ungabisayinaki into enje
0: udlulise
1: udlulise ngoba ngesikhathi umuntu wena unenkinga akazi nenkinga wena yena eyihambela laphaya uthole ishele inqwaba ezinemali ezingenayo akanandaba nawe wena kuphela ohlukumezekile la wena yayibona
0: ya ngiyakuzwa
1: ngicabanga ukuthi lokho mhlawumbe kungasisiza sonke sibaningi esineyinkinga esiyibukayo Kodwa ngathi lokho kufanele sikufake engqondweni ukuthi labantu abasixa izinto abazenzayo esikhathazayo ngabo abanandaba nathi. Baqhubeka nempilo, bayagraduate, bayafunda, zobona sebehamba ngemoto losisele thina sibekele izinto ezindala ekade zenze.
0: Alright, siyabonga kakhulu sikuzwile.
1: Ngiyabonga.
0: Right, 0604807164, msakazi izilomzansi ku 8 minutes 2. 10 sisase ingcingweni lezikhona sivali ke njalo ukuthi ubhale uthumele ka 063 820 8448 number record uthumele ubhalile la thini la okay mangi ngiyabuya ngapha bengithi ngiyifunda siyakwamukela ezweni sawubona
2: sawubona wena ngoma
0: yeah sawubona
2: njani
0: siyaphila
2: siyaphila nathi
0: ehhe
2: Aw. Eh ngizwa ukuthi aw nje aw uzokwenza seminare lo mfuthu ukukhuluma. Ndanda. Eh. Amazi nje bengamkhulisa ngawo bengathi akabheke izinto agood ekuzenzeni. Azaziyele right akekho umuntu ongenalo ikhona nalo emhlabeni. Aqhile kuzona amagama lawa ashiwo akekho umuntu ozazi okudlula yena uqo
0: ya
2: uyena ozazi ukuthi kudi kuphi
0: ehe

0: ugcine kulezo zinto umuntu njengoba kade chaza lo mama ukuthi ukudelela ngoba ezibona ekwipower ethile
1: yeah
0: yazi leyo power mangongoma ukuthi leyo power mina nga experience indaba yokuthi umama wengazama ongakazi asebenze endawo kushouthi akayiphiwanga le rento yokusebenza kodwa wengidelela khona ngimprovide ngayo yonke into akuyi ngokuthi mhlawumbe ngoba uzoba nemali uyakwazi ukuthanda umuntu aze azibonekele engcono kunawe
1: oh bakithi
0: bangimthanda kanjalo-ke so manje awona nje ngo-April ngoba sahlukana ngo-2020 ngo-April waya kamzala wami wathi kumzala wami hheyi shuthi kamzala wami kuy'ngane zamzala wami-ke ziyaluka shuthi naye uyolungisa ikhanda uthi just to share the story
1: ya
0: uthi kumagodi kamzala wami uyave kunzima masomdala ukuphila ungabi nayo indoda athi umagodi kamzala wami hawu wathi awunawo indoda njeyona nangi nje ngoba iy'ngane zakho nihlala la ndawonye sihlala ndawonye sonke la
1: ya
0: wathi hayi akulula njengoba uqabanga ngamona kakhulu ngathi engenza
1: iphutha ngaphinde usekhuluma sesendihlukene vele
0: sesihlukene vele manje sahlukana ngo-2020 utshe manje kule nyaka ngo-April
1: ambe
0: wangithi ngiyemsebenzini ngezokomzala ethi awudlule ngapha uma ngidlula usethi umzala eyi umama wey'ngane zakho unkosikazi wakho aze ekhulumile kabuhlungu la shuthi yena usezama manje abantu abazoxoxa nami eceleni ukuze ngithambe mina ngoba yena akakwazi ukungiqonda direct ngoba useyazibona ukuthi waba nephutha
1: maye
0: uyayibona lento ukuthi manje wakeke kuphindeleka entweni wayibonakala ngoba yazi mama udodo mkhaya wami khona lento yokuthi uma ngabe emdudene kube khona lento ukuthi hayi nigcwalisele wena o abantu bakubize ngenkanyamba
1: ya
0: abanye bathi uhlanyo hayi ngitshele ehlanyo namhlanje the very same people yazi bathini uma befika kumina kodwa wenzani umama wengane zakho emdalakangaka
1: wekuyibona manje abeza kuwena
0: bona futhi abeza kumi uneve umphethe kahle uthi wenzani emdala kangaka bathilisana kanjalo-ke abantu uma bekubona ukuthi awunamgogodla uyikho uvuma yonke into bafike bakudukise kuphiibona bazobuya futhi baphinde futhi bakugxeke kodwa sebengasatsheli wena ngqo nje ngizothi mina
1: bayakulahlekisa ngizosho njalo
0: bayakulahlekisa wena mnikazi wendaba ungazi ngendlela ebhete ngayo ukuthi uzoqala kephi
1: ya
0: hawu manje izothela nedibriji-ke manje hawu unkulunkulu wangiphendula ngase ngiphuza ngisho ukuthwala into engangingayithandi
1: hayi wena
0: hawu ngase ngiphuza ngase ngazi nje ukuthi sakubensinga emsebenzini ngizothi uma ngifika ngenze lokokubala umbalo ngilale nge-weekend ngoba sibhekele nenkanyama ezihlalele ngibaleke ngithi ngiyobuka ibhola kanti ngiyophuza
1: hawu wawusumqambe negama bakithi
0: uthole ukuthi mangongoma ibhola liyeliqale ngo-3-ke ngangibuka ibhola kuze lidlale leli eliphela ngo-10 ngiyazi umkapa umalanga lulala ngo-7 ngizoqhama sengizishuteka nami ngiyilalele ngase ngiphila leyo mpilo nje
1: maye
0: so bakhona abantu abanjena kodwa le mpilo impilo uma ubhekene nomuntu onje ekufanele ube ne-charact
1: eyi
0: fanele ube ne-backbone uma kungenjalo uzoyejele noma nje uzokwenza into eyimbi yabona umuntu okwazi ukukushintsha ukuthi usuzoshintsha ngisho i-personality yakho sozame zonke indlela ukuthi uphume eduze kwakho ngiyakutshela ngase ngiphile impilo yokuphuza wangahlangana naye one of the days wathi awuyakhulupala manje wa-right ngathi mina hhayi ngathi mina wathi awuyakhulupala manje yini awusaphuzini ngathi hhayi angisaphuzi wathi hawu awusaphuzi ngathi mina ngizama ukuyinakekela impilo yami indlela usene-interest yokuthi engathi angabuya uhambe exoxa ney'hlobo zami never bakhona abantu abanje
1: I
0: concentrate.

Alright, libumbeni hora eleshumi kumsakazi izilomzansi onkosi yami xolise kakhulu uzothi unqamula kancane ucingo khona nje qhamuka njengamanje engiyibona njengamanje xolise kakhulu sinabantu abaphila kwesizwe funeral okuyibona sokukhuluma nabo njengamanje uAndile wakaBhengu siyakubingelela kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM

0: Sandile ukhona siyakuthola manje. Sawubona.
1: Kunjani njani?
0: Ah, siyaphila sithanda samxolisa kakhulu. Ngazi ingcingo zami kwenzakalani ngapha. Ukuphila kwesizwe funeral. Awusichaze nje kancane ngaphambi sokuthi singene kudaba esiphezukwalo namhlanje.

0: andinikuyo nemukulayo sizwe sinoba oyinakikinoneza nandingelela nonke makhaya abalaleli.
1: Alright, sizokhuluma ngento enzima kakhulu la, ah funeral ukungcwaba. Kubaluleke ngani ukuthi ke ube ililunga likamasigcobisane?
0: Uma sigcobisane ayisindile ukusiza uma sezimele othandweni, kodwa indlela yokuvikela umndeni wakho nokwezimali nangokwengqondo isikhathi esinzima.
1: Mhm. Iziphi lezinto ongathi nje izona ezibalulekile okumele uzibheke kumasingcwabisane wakho?
0: Mengakusizi ukuthi umasingcwabisane onesinyalo ekhokhekayo, onezinzuzo ezicacile, othembekile futhi onikeza umndeni wakho usizo olude ngezikhathi ezinzima ngaso sonke isikhathi.
1: Ngizwa kahle. Ngoba-ke phela baningi omasingcwabisane abakhona sithando sami. Uma singakhuluma ngokuphila kwesizwe funeral, yini lo ngathi wena nihlukile futhi ngcono nje impela kunabanye abangcwabi?
0: Into abayenza sihleke sikhuleke sizwe funeral ukuthi asibheke iminyaka yezibongo, sisekelela umndeni wonke, siwusekele ngezikhathi zokuzila, siqinisekise ukuthi othandiwe uyazaleliswa ngesizotha ngesithunzi nangenhlonipho. Sifuna amalunga ethu azize ekhethile futhi azi ukuthi uma kufika izikhathi zokuzila sinabo.
1: Ngizwa kahle. Hayi ke ngicela nje ukusinabele nje kabanzi ngamaplani enawo khona lapha yakwakuphila kwesizwe funeral.
0: Esikhuluma kwesizwe funeral sinezinhlobonhlobo zamaplani, kodwa sizophika la esiyakhethe ukuthi size abantu abadilela abasa-afodi ukukhokha iphila lenkulu futhi abasathathi entweni. Plan A sahambisa-seventy. Noplan B, Batman, lapho khona siqoqa umndeni ngaphandle kokubheka iminyaka nezibongo, sithathe up-to-12 members. Lapho usayithola igrosa, lapho usayithola ibhekho esezindlini ngamanani nje aphansi.
1: Wow. Izwakala kuyiplani emnandi kakhulu ekwazi ukungenisa wonke umuntu. Ngeprize ongizwa uyisho la. Kukhona abantu-ke ukuthi nenikude angakanani futhi niyakwazi nokufihla nifihlela umuntu osekudeni?
0: Yebo, noma ngabe ukuthi nathi siyakwazi ukungabela kuye ngemigomo yendawo oyakuyo. Into ebalulekile ukuthi ilungu lethu lisizakale ngesikhathi sokuzila. Sikhuthaza-ke abantu ukuthi baxhumane nathi kusenesikhathi ukuze bazi kahle ukuthi ikhava yabo isebenza kuphi nokuthi izithi izisiza abazicelayo.
1: Izwakala imnandi kakhulu ngoba phela bakithi njengoba sila eMathekwini, kodwa uthole ukuthi ngengwale emakhaya afana ngongcwatshelwa khona, nina nje ningithatha niyongibeka.
0: Yebo, siyafika kula ukhona.
1: Kumnandi ukuzwa lokho. Khona into ekuthiwa i-waiting period. Ngabe ulinde isikhathi esingakananiki ngaphambi kokuba ube yilunga mpela eligcwele lalapha ekuphila kwesizwe funeral?
0: Njengoba silani emthakazweni sokal okusho ukuthi uma kuzidingina manje kuba ilunga elikhona, kodwa usually three months.
1: Senivele nenzela thina ukuthi nje uma uthi uyangena kusasa usuyilunga eliphezulu, uma kungenzekani wena nje usuyigqume uyahlala.
0: Usuyigqume nje uyahlala, usuyilunga nje.
1: Maye, nitholakala kuphi nendawo? Nanokuthi-ke bangakuhlampe abantu abavumelekile ngaphansi kwakho lo part uyinabe nje kancane?
0: Abantu abavumelekile kuma-plan A sithatha ngiyalala u-Article.
1: Oh, hayi bo. Okay.
0: Lapho iminyaka sibheke nendongo.
1: Okay. Awu. Maya mnandi lama plan. Hayi ukuthi mhlawumbe khona imali engizobe ngiyi-ede kuloyishilo.
0: No, awu-ede.
1: Hayi, ngekumnandi ukuphila kwesizwe. Ukuphila kwesizwe funeral, futhi kunamaplani ahlukahlukene, kodwa wena usinikeze lawa amabili. Ma usowufike khona.
0: Aqala nje ku-170, agcine ku-350.
1: Okay, shuthi umuntu usengasondeleyozwa, kodwa nje amnandi nalawa ka-170, ngizwa nje iphatheka kahle for umndeni.

0: Hayi bakithi sithatha usibeke nikuphi tiphi branchini khona songcinga sisondele ngakhona.
1: Kulala lapha
0: Hayi uyichaza kahle impela imabona iHollywood lapha eRobotini. Kunendawo nje yisenta nyane encane lapho ngiyabona mawuthatha ikhona uthi right mawuqhamuka ngase uthi left mawuqhamuka ngase Sente Mall ngizikahle la nje khona nilapho nini
1: yebo silapho nje ngoba ngizokuhola lapho
0: hayi isobala indawo yeni isobala uthe masawufile kuleya center imama aphi nendawo ke ngaphakathi nansi center ngiyibona
1: number 18 nje
0: Siyabonga sithanda sami. Sinike nenombolo phela kumele kube khona abantu esibathintayo uma kwenza hlaphe siduke noma kukhona esifuna ukukubuza. Ehhe, nitholakala kuphi?
1: Inamba ephilakala kuyona iyabathatha futhi ziyasebenza.
0: Imaphela, wesi sandini. Hhayi mina ngiphethe ipeni la. Futhi ke ipeni bengisawulicinga. Ehhe.
1: Hhayi.
0: Isho nje kaphela mawa ke team ehe
1: Yeah 568
0: Yeah
1: 71 10
0: Ngicela uyiphinde
1: 0 568 71 10
0: All right
1: Noma 071
0: Ayi bagethi siyabonga ba hey leso skhali sokufa into engaqhamuka nakusasa siyabonga nje ukuthi nicabangela abalali libezi lomzansi ukuthi ngabe ikhona ke lento ekuthi waiting period ngathi awu yalimaza bo
1: hayi ilimaza kakhulu kubalina ngizini bani
0: siyabonga
1: kakhulu
0: siyabonga sanasam thank you so much
1: siyabonga
0: uAndile Bengu from ukuphila kwesizwe funeral besikhuluma naye njengamanje uyakwazi ukubathola or WhatsApp eka 0605687110 noma uba uwafonela uWhatsApp eka 071 212 7143 thank you so much Sis Andile Yebo baba, kufa ulinu kunjalo nje sihlabela mgamu nohlelo la imsakazweni izidomzansi ku98.5 is 12 minutes after 10 ngiyazi siphazamisekile ingcingweni akusenani kodwa nje siyabuya la imsakazweni izidomzansi
2: FM

0: Vamos à casa de Nis, vamos dançar o bolha. Alright, 060480764, não mas bem, a paga que lhe me cá faz esse cona. Cá 063820844
1: Ngibingelele mangongoma ehlahla samabhinqa lo ngqobo seluganda. Yabona mangongoma mina engakusho kumfowethu. Mina ngokubuka kwami nje kumbono wami lokho ukuthi umuntu wesifazane uma ngabe ekuphakamela umuntu wesilisa akusho ukuthi ukuphakamela ngoba nakho unamaphawu ukuthi uyasebenza nongasebenzi. Le nto ngeke ngiyibhekisise ekuthenini uma kuwumuntu wesilisa ophezulu, umuntu wesifazane uba umuntu ophansi olungile. Uma kuwumuntu wesifazane ophezulu, indoda iba phansi, iyaphambana le nto. Kodwa engakutshela umfowethu ukuthi kwesinye isikhathi umuntu wesifazane okhuluma isinomu kanjani, lo muntu wesifazane udinga okuthenini ukwazi ukuthi kwesinye isikhathi into uyipopola ekuqaleni, ngoba into uma ungena kuyona kufuna uqale uyihlolisise ukuthi ungena entweni enjani, ngoba ekugcineni uzogcina manje usubona ngathi bonke abantu besifazane bawuhlobo lwabantu besifazane abaphakamayo kubantu besilisa, kanti cha usahlangene naloyo nje ohlangene naye. Kodwa futhi ithemba ungalilahli, kufanele wena umbheke la uma umthanda ngampela, umbheke ngala agudi ngakhona, umbone ukuthi ugudi ngakuphi, ngoba uzonaka wena ukuthi uyaphakama wenza yonke into, kanti mhlampe indlela naye adalwe ngayo, mhlampe nemfundiso angayitholanga kahle, adinga ukuthi wena uye mhlampe kwesinye isikhathi ukhombise ubudoda bakho, umqeqeshe bese umbheka ngala agudi ngakhona, ngoba mhlampe kuyenzeka ukuthi ubambo lwakho luthole kuvele umuntu ozoba namadawuthi kuyena, kanti indlela ovivinywa ngayo ngaye. So kukaningi nje. So mina engingakusho kumfowethu ukuthi akazame ukuthi ambheke ngala right ngakhona, azame ukuthi-ke amlokhuze amsupporte ngala right ngakhona, bese yamtshela izinto angayithandi. Mhlampe lokho kuzoba yikhambi kubona bobabili, ngoba hayi le nto idinga ukuthi nihlale phansi nazane kuqale uma ningena ebudlelwaneni. Ungangeni nomuntu ebudlelwaneni nize nigamanxe, kanti awukamfundi ukuthi umuntu onjani, ngoba uma esekuphakamela uyathuka ngoba ubona into eyiqalayo ongayazi, kanti uba nawo amaqhinga okuthi ukwazi ukumthoba uma umuntu owazi ukuthi lo muntu ngiyamthanda and ngiyamazi unenkinga so. So nje ngingakusho lokho mina. Ngibonge kakhulu sisidoda.
2: Sawubona sisidoda nabalaleli bezwe loMzansi. Eyi, udaba esikulo namhlanje, eyi, lubuhlungwana lona ngempela. Kodwa kumnethi engingakusho mina ukuthi mfowethu la ukhona uma ngabe ulalele, uthando aluqhathanisi, uthando aluyikhukhumezi, uthando lunene, uthando lumsulwa ngazo zonke iy'khathi. Lo sukuthi uthandana naye ngaleso sikhathi, uma ekwazi ukwenza into efana naleyo ukuthi akubambe ngesici sakho, akubambe ngamafayela akho, akuzwise ubuhlungu ngalokho, lowo muntu mfowethu akakuthandi, noma ubengakuthandi noma ubengakaze akuthandi. Yebo, khona kunzima ukudlula esimeni esifana naleso, ngoba into ehlasela umqondo nemizwa. Kodwa yona kumele uzethembe ntanga yethu, nsizwa yakithi wethu, ukuthi akusoka lingenasici. Lesi sici akubiza ngaso vele isici sakho, ngoba namanye amasoka nazo izici, akekho umuntu o-100% ngokuphelele emhlabeni. Uma kwakuyiqiniso ayekusho, ukwamukele mfethu, noma kubuhlungu kunjalo, kodwa uzame futhi ukubheka engxenye. Abantu besifazane abefani, abantu bangeke nganxanye bengewona amanzi. Uyomthola nje ukuthanda ngoqiniso, ngothando lweqiniso oluphelele, nolumsulwa nolumnene olungeqhathanise nolungefanise nabanye abantu kube nje uthando kuphela.

Life, Queen of My Heart. Siyabona ke nje indaba endala le. Ekhumule Westlife. Eh bashawulo Zulu bathi Queen of My Heart. Kanti before that uzula pa Michael Jackson bathi Human Nature ngomsakazi lo mzansi ku 98.3 FM. Webo bhala la uthi ke eh wena mangongoma ngale nje ngikhuluma igama angalithandanga unjani ngabona engibuka wacebe inyembezi mangongoma ngangikhuluma igama kanti limvusela amanxeba ngoba kumkami ngamthola ehlukumezekile wayevike ngisho isibhamu avuswe ebusuku akhonjwe ngaso ngasondela kuye ngambamba umkami ngamgona ngaxolisa ngamsula nenyembezi sisemshadweni futhi sisemshadweni ujabule futhi uyancoma athi wayengazi ukuthi kanti kuyofuka umuntu wesilisa onothando umkami wayesehlale 3 years emzondo umuntu wesilisa nakwena mfowethu uyothola ingelosi ngolunye usuku wathi ke ngicela ukungazisho yabona ukuthi into ekhona le iyo nje ikhonpela ukuthi nje iyashaya ishaya kambi ikushaya ungalindeli sesibonga nje ukuthi khona abantu abakwazi ukuthi ke bayabona abakwazi ukuthi

0: Alright, umkulumnando ugijima negazi okuthatha ukubekela ngazi khona. Pitches and Herb, remember? Then before that one, Getting Better All the Time, ingoma dishaka ubani la, uJeffrey Osborne mithi we Getting Better All the Time. Yeah, and then long bega lang kichimani list jam ching bon guchuban lo. You deserve the best athletic star. Kanti ke upinde wezwa umuntu oshawuyeni lapho Berry Heights mithi ke whatever we had ingoma lezo ebekade zilikanyana ngalesi sikhathi. Well ke ngisakuvumela nawe ukuthi ke kwi-topic namhlanje ayibakithi ayingasali khamise kanje. Uthi ke all I see is you, Dev Cox, umzwile before that one. Okay. 6 minutes after 11 ngumsakazi izilo mzansi. Angivele nje ngigijime straight ngiye kusisinozipho. Sisinozipho, ngicela ungirephele ishow sithando sami. Ngiyabona ukuthi sivele iyahamba ngolunye uhlobo. Angazi nami ngoma sihamba kahle. Ngibakethe udrive, ngiyamthemba udrive. Ngiyamthemba ke manje ukuthi usayidosa ngakho. Akhala umankazi lapha eWaterloo. Oh, mankazi sawubona sithando sami. Ngiyathemba ukuthi uyayi-attenda njalo liyangani. Ah, leya yang njengoba ngikusendela inombolo izolo benginze ukuthi uyixhume nixhumane sibone ukuthi ngoba ikhala ngomsebenzi umama umyeze ushilo la ezweni lomzansi izolo. Angithi uzwile ethi engathi ngathola umsebenzi kuqala. Ake sithembe ukuthi bandla nizothi manixhumana bese ke ikwazi ukuthi sizakale ngawo lo msebenzi. Siyabonga kakhulu sithandwa sami nokuveza nje ukuthi ukhona into ekhona emsebenzini. Ngimane ngilong face namanje ngisafesa. Ngihlale ngifesa ke mina usuku nosuku ngiyafesa namanje. Bakithi makunemsebenzi noma iyikhala noma yini eninayo ngibhaleleni. Yazi abantu abahlale becela imisebenzi kimi mebaningi ohlobo lwesimanga. Njengoba nje nalo dadewethu ngimshova lapha kumankazi ngithemba ukuthi uzosizakala. Ngisize nje makunomsebenzi ngitshele sisiza isizwe sikabam uNkulunkulu Nkosi yami, sisiza abantwana abadinga ubusizi abadinga imisebenzi. Iyo into engiyifunayo ukuthi kusizakala abantu abafuna ukusizakala. So uma ngomsebenzi awungibhalele njalo noma unodaba ofisa lingena emsakazweni ngibhalele njalo nombolo 074-654-2460 inombolo leyo esikwazi ukuthi sixhumane ngayo 074-654-2460 ya inombolo leyo ongabhala ayifoneleki kodwa WhatsApp. You can WhatsApp ushiye ngizokutshela ukuthi hayi lolu allocator sulufake nini. Shaya allocation la sikufake udaba. Angigijime ngesithandweni sami. Eyi sisinozipho angazi ngenza kanjani abengifisa ukubona. Usisinozipho akangishayela u-photo finish nje la umntakama asirephele ishow yethu asikhulise ngale nto besikhuluma ngayo namhlanje. Hleze uyithathe uyifake emgodlweni wakho ubisiya kusebenzela nangomuso. Injalo indaba asifele sike ngapha. Siyabuya simlalele uSinozipho. Oh, beautiful counselor nje basazi ukuthi ke yena umsebenzi wakhe lo awenzayo uphila ngawo mihla namalanga. Ya ukulalela nokuxazula iy'nkinga zabantu. Yazi isiphiwo leso sinabantu baso. Sinozipho thatha sisi.
1: Ngiyabingelela sisidodo, ngibingelela abalaleli besulo eMzansi ebusuku.

wakhazulwa ngenxa yami. Ngiyanibingelela nonke, ngiyanibingelela nonke bantwana bakababa. Kuwusuku oluhle ke namhlanje kungolesine, usuku labo mama, usuku lomkhuleko. Hlala nami ke Nkosi yami isikhathi manje it's 7 minutes past eshayile u 12 in the midnight. La mina nawe sisuke siyakhona entabeni siyokhuphuka khona, siyoncenga uSimakade, siyombonga futhi nje nento athe wasenzela yona ukuphila kukodwa. It is such a privilege bazalwane ukuthi nje siyaphila, sifanele simbonge uNkulunkulu ngoba baningi abanye abazamayo namhlanje, abanye basezibhedlela just ukuthi bafuna ukuyodla, bafuna ukuyangaseso ukuyokwenza izinto ezithize. Kumusa kaNkulunkulu ukuthi thina konke siyakwazi ukuzenzela kona, akukho la sidiphendele khona. Therefore namhlanje kungani ke singambonga uNkulunkulu, kungani singamdumisi ngakho konke sinakho. Lo hlelo ke yilami na ngisonge nginikeza khona inhlelo zikababa umprofeti uKwazi Mamane. He's the Lion of Durban, the Son of Makadosha. Kanti ke asengizwe isimanga naseSwaziland sebethu gulukudu leko Limpompo kothoyando eVenda nakhona bathi endawo bathi ugulukudu nako Lesotho nako Botswana hayi ko Zimbabwe nakhona sebeyamazi bathi gulukudu. Ubaba wethu ke simthanda kakhulu bakithi uNkulunkulu athe wasibusisa ngaye esikhathini samanje. Fanele simbonge kakhulu uNkulunkulu ngokusinikeza umuntu ophethe iy'mpendulo zethu othi mekhuluma nje ilizwe lilodwa lingabuyeli emuva ningawenzanga umsebenzi. If ethi nje nginginikeza 3 days uzophila, nakhona futhi kuyenzeka kunjalo. Ungumholi ke webandla

0: Angeke ke futhi singayeki ukuthi sikhulume ngoba izinto ezifana nalezi dlame kukhona nje ovala umnyango wakhe kabhlungu izolo. Uyabona? So ukuthi kwakhulunywa yesu kwakhulunywa kodwa ngoba isimo siyaqhubeka simele ukuba lezi zinto sikhumbuzane zona. Uyabona? Ukuthi zinhle noma zimbi, uma zizinhle zinhle ngani, uma zizimbi futhi nakhona zimbi kuphi ukuze uqaphele. And abantu abanaleyo experience yokuthi ngenkathi ngihamba ngavele ngashaya isicapha nje ngahamba ufakazi la ekhona ukuthi ekuhambeni kwakhe kwabukeka sengathi kune light kanti kumnyama. Yayibona lonto le. Yes. Kwabukeka sengazuthi kuyakhanya manje la iyakhona kanti kumnyama. Ngoba ngokujwayelekile ovala isicapha kanjalo usuke ethi ngibalayihle kanti akazi ukuthi uzilayile. Exactly. Yabona. So enhlizweni yakhe ikhona into engiye ngithi uma ngabe ufuna ukuyihlola ukuthi kusiphi isimo uma kube khona ungezwani nomuntu obusondelene naye. Kube nengxabano phakathi kwenu elidele ekuthenini mhlampe nize nigcine nihlukane whatever kwenzekile. Nangabonana. So engabonaneni kwenu bese uphila nepain yokuthi yazi ngaze ngalimala, yazi waze wangilimaza umuntu, yazi kwaze kwa 1 no 2 no 3. Ngenkathi idlame ipain yehla ngakuwe okwazi ukuthi inyuka ngakuye.
1: Okay.
0: Into nje ngikutshela yona ke mlaleli le
1: ekuyona.
0: Exactly. Ubhini kimiqongo. Exactly.
1: Uma usezansi umuntu uphezulu.
0: Angeke uphume kumuntu athi ngaze ngajabula. Yayibona lonto le. Hayi ngijabule nje ukuthi uphumile empilweni yami bla bla bla futhi labakhuluma kakhulu ke banjalo. Kodwa laba bavele bathule kakhulu ngokuphuma empilweni yomuntu usuke salwa nesimo.
1: Okay.
0: So kulimala kakhulu. Lo kahle kahle ulimele kodwa uvala ngeenkulumo zakhe.
1: Oh, uyinkulumo zakhe.
0: Yebo, inkulumo zakhe izona ichaza ukulimala kwakhe.
1: Okay.
0: So lo thule usadila nepain yokulimala emva kokuhlukana nawo.
1: Okay.
0: Yabo. So ngenkathi sephola yila iseqala khona ukukhuluma, ey ngalimala. Bese uyathuka ke wena. Yabona? Ey ngenkathi ngihlukana nobani, ey ngenkathi ngiyeka kuleya msebenzi, ngalimala. Hayibo, walimala, but wawungabonakali. Yes, kwakungabonakali ukuthi ngalimala. So, ngenkathi sekhuluma lo, usekuthula lo yana. Yebo lethe le. Ngenkathi lo iseqala esekhuluma ngokulimala kwakhe, ey last month, eyazi 2 months ago bengifa, bengavumi nokuthi ngidle beku 1 no 2 no 3 no 4 indlela bengizizwa ngayo. Kanti lo yana nje ubhizi yena ngapha. Ubhixa lo, makuthi ubhixa lo. Yeqonda lento le.
1: Ukuthi yonke
0: lento eyenzeka nangu umuntu. So uma mina sengiqala ukukhuluma sengiveza manje ukuthi ngike ngaba sesimene sinjani imay pain ibuya ke ngale.
1: Hawu. Okay.
0: Imay pain iyenze njani ibuya kuleli side. Kuya kuyashintshwana. So ke angeke uzwe into omunye umuntu angayizwa. Angeke uzwe ipain bese kuba khona umuntu ongezuyizwa ipain. Ukuzwa kwethu pain kuzoshintshana.
1: Okay.
0: Angeke siyizwe ngesikhathi esisodwa.
1: Soshintshana ngale.
0: Soshintshana ngale pain. Sizoshintshana ngale pain. All right. Ebudlelwaneni most of the time siye sihlangane nabantu noma empilweni nje kungebona ubudlelwane lobu bamathandana. Kungaba i friendship kungaba umathandana wami uyayiqonda lonto le. Siyoze sinake lento yengelosi esendwa nguNkulunkulu kumuntu.
1: Okay.
0: Siyoze sinake lento yokuthi bekufanele kube nje ngalesikhathi.
1: Okay.
0: And ezinye zezinto okufanele ukuthi sizame ngayo yonke indlela sizifunde ukuthi konke kunaso isikhathi sakho ngiyangiphatheke kabuhlungu ke uma ngabe

0: sithi siyazi le ncwadi kaMshumayeli special masikhuluma ngamakholo. Kodwa kube incwadi esingayishaya indiva. Yebo lonto le. Yes. Yes, kube incwadi ebukeka sengathi nje incwadi nje eyandisa amaphepha eBhayibhelini. Kube khona izinto esizoyikhotha eBhayibhelini sihlale kuzo uNkulunkulu asinikeze indlela yokuhlaziya le ndaba esuke ikhona la eBhayibhelini. Kodwa uma ngabe sesikhuluma ngencwadi kaMshumayeli bese singafuna ukuthi siattend. Kube sengathi nje hayi
1: ngeke mekubele iqinisweni. Iyona ekhuluma
0: straight. Iyatshela. Okuyiyo. Futhi hayi ngoba ezinye zingayisho kodwa yona yenza kube clear.
1: Ngiyayiqonda nje.
0: Exactly, uthi uqala uyifunda ubuyiqonda.
1: Uqinisile.
0: Yabona? So uma ngase singase singabantu sifunde lona the pain because kwaba khona into ewubuhlungu dlame. So ubuhlungu babungeke bufike lenhlabathini.
1: Noma etsheni.
0: Ubuhlungu kwakumele njengoba kwaze kwabakhona igama le pain yingoba kwakumele kube nomuntu ukuze le pain izokwazi ukuginqika
1: kube nendawo yokuhlala.
0: Exactly. Ibe nendawo yokuhlala.
1: Yeah.
0: So thina sithatha sengazuthi manje uma ngabe le pain isifika kumuntu isifika endaweni ewrong.
1: Kanza yendawo
0: yayo. Yendaweni yayo vele. Ebekufanele vele ipheni yekuyo. Uyayiqonda lonto le. So ngenkathi dlame nginezinkinga engisuke ngibhekene nazo. Siye sithi uma sikhuleka sithi inkosi send the angel.
1: Okay.
0: Ezokwazi ukuba isichazululo kule nkinga mina engibhekene nayo.
1: Okay.
0: Le angel isuke sikhuluma ngaye. Asikhulumi ngeshaya amaphiki egqoka izinto ezimhlophe. Asikhulumi ngefu nje lofika lithi fuli kuqukule likuhambise noma ngabe ikuphi la wena osukufuna ukuya khona. Kodwa ifu esisuke sikhuluma ngalo yilele limthuqase lifana nami.
1: Oh yeah. Ngophela ngeke ubone yonke into eyokwenzeka kuwena.
0: Yes.
1: Iyokwenzeka nge-material ophila
0: nayo emhlabeni. Ophila nayo emhlabeni. Ayikho eyoqhamuka nje. Yeyibona lonto le. Nge-material ophila nayo emhlabeni njengoba usho. So, ngenkathi ngifika uyazihambela edolobheni. Uyazisebenzela mhlambe usebenza ngabe igarage uthela upetrol but uthela upetrol nje uneyinkinga eyidide uSathane. Yeyibona lonto le. Uthi usayibhizi nje uyithelela upetrol uyi-attendela i-client selifikile. Ulibingelele nje kahle, uyali-attenda. I-client bese kuyacaca ukuthi yazi lithanda ukusondela kuwe. Lithanda ukwazi more ngawe. Yebo lonto le. Lesikhashanyana nje esincane u-attend i-client nibe niyaxoxa. Bese kwenzeka izinto ezinkulu. Kunabantu namhlanje othola ukuthi babe nenkinga babe nayo kodwa banele bayemsebenzi bedlula kodwa bathola ukuphila ngaleso
1: sikhathi
0: exactly bathola ukusizakala. So ke ake ngihambe ngigijime ngibuye ngize emsebenzini noma nje ngiqale kubona ubudlelwane.
1: Okay.
0: Abantu abaningi dlame basothandweni ngenxa ukuthi baphuma othandweni.
1: Okay.
0: Okay. Bangene othandweni bebephuma othandweni. La bekade bephuma khona yindawo ebekade belimele kuyo. Uphume ngoba ulimele.
1: Oh.
0: Yebani?
1: Okay.
0: Yes, uphume ngoba ulimele kulolu thando. Uphume ngoba ubungasafuni kulolu thando. Kodwa iqiniso lithi wawufuna. Ngenkathi ungena. Exactly. Yes.
1: Awungenanga
0: ngenkani. Ngenkathi ngiphuma, ngiphuma ngoba ngike ngangena.
1: Ngeke uphume ungangenanga.
0: Njengoba ngingasafuni, angisafuni ngake ngafuna.
1: Yebo. Uzongena nakala.
0: Akuthi akwenze kuya kumshobayeni.
1: Exactly. Yeah.
0: Ngake ngangena. Sengiyaphuma. Ukuphuma kwakho kusho ukuthi uke wangena.
1: Exactly. Ukuthi khona isikhathi sani?
0: Khona isikhathi sokuthi into ukungena. Kuzoba khona isikhathi sani sokuphuma.
1: Exactly.

0: lesikhathi ke sokungena kungena umuntu onjani dlame la kufanele ukuthi angene khona kungena umuntu engithi yazi ngifuna ukungena endaweni ethile ngilangazelela ukungena endaweni ngenxa yalokhu ngenxa lemvule la enayo eminyango na kanjani ngidinga indawo yokukhosela
1: yebo
0: kunabantu dlame abavulelwayo kwezinye zeikhathi bangene
1: yeah
0: kunabantu abangena bengeniswa imvule etolo bengazili ukuzothenga
1: ehhe
0: noma bengeniswa ukushisa eitolo bengazili ukuzothenga ngenxa ye economy yasestolo
1: exactly noma umunye balekela ukuthi akusaphephile ngaphansi
0: akusaphephile ngaphansi kunabantu othuba kweCalifornia avela ngena esitolo ngoba efuna ukubamba ifoni
1: exactly ukuze
0: uyayibona impilo ukuze iphephe ini ifoni yakhe soke uma ngabe dlame ebengizokwenza esitolo ukuvulela kwami vele sekuphelile sekubiza ukuthi mina kufanele ngenze njani ngiphume
1: yes
0: usuqedile ukubamba ifoni ngithi uyathenga dadewethu
1: Cha, usenesikhathi.
0: Yabona njengamanje uma ngabe kuqhamuka osizayo ethi uyathenga dadewethu. Impendulo yalo ngokujwayelekile ingaba yinhle ithi cha bude angithengi khona bengikubheka noma wazi wena. Uyangizwa ukuthi ngithini? Noma wazi wena ukuthi ugulukudela kwakhe esitolo bekuyini?
1: Bekuvukela ifoni yami whatever olunye.
0: Uzothi lo cha angithengisisa ngithenga ibhodi sengi right ngiyabonga bese phuma ehamba ukhona ke ozothi hayi angithengi wazomnaka yini stolo singaka ukhohliwe ukuthi ngenkathe ngena bedinga usizo
1: uyazi ukuthi ke isikhathi esiningi angazi ngiyali ngikhumbula years back ngogibela isitimela
0: baba
1: ezantsi eMarine Hill station ngisuka eClarota early 2000s 2008 2009 mangabe uzu crossa pheka railway line bese ungena egateini udlula ngani ngeticket
0: all right
1: ukuthi uliphethe nethithi lokuzogibela isitimela abantu abacheck amathithi abesifazane lalelake
0: all right
1: ubani ozonikeza inkinga ukutheka amathikiti owesilisa nowesifazane kwabe sifazane uzwa le attitude mawucaba
0: always akudinga ngisengathi
1: hayi ngiyazana
0: yabona
1: what does is mangidlula kuyena sidlula mhlambe 4 5 sabe silisa amathikiti akona ke wathi uzobona ke labo sisa bese mfaka ngoba behamba bexoxa ni sizoxabana ngoba thina abantu besifazane asihloniphani Ngangampela athi sasuka isidumo ngemuva. Ucabanga ukuthi kazongena la singenawo amathikiti.
0: Exactly.
1: Engabe uveze ithikiti
0: uyikulela.
1: Finish enhlanhla. Bathi ke ngiyakuleli iphuzu olishoyo ukuthi mawusubuziwe ngoba phela nobuza kaveza zovela athi, "Hawu, wangena waphuma
0: nje." Uyayibona lento kwenzakaleni. Uyabona lento
1: le. Uzokubuza kahle. Hawu,
0: ongenzeka kufanele akusize mhlawumbe ucabanga ukuthi kumele akusize.
1: Yebo. Nanokuthi kwesinye isikhathi uthola ukuthi isitolo esijwayele ukuthi ku shoplift wakusona. Kube nama shoplifters.
0: Yes.
1: Akasaqondi nomzofunda ulayini.
0: Ulayini yini?
1: Uyaqonda ngizoga. Wenza umphendula negative. Usuza khela isithombe sokuthi ke sebezokunaka.
0: Bengafuneki ukunaka.
1: Yes.
0: Uyabona. So lento ke dlame engiyishoyo iya noma ivela la ekuthenini. Ngingene esitolo bengazili ukuzothenga.
1: Yebo.
0: Kodwa bengifuna usizo.
1: Exactly.
0: Usizo kahle kahle ubulufuna kubani wena? Hawu, ucabanga ukuthi ngizofuna usizo? Yes, kahle kahle wena. Wena kanye owazi ukuthi ubufuna usizo. Wolwani lo lusizo olokuzophephisa ini ifoni yami ngaphansi kwale room?
1: Yebo.
0: Ngoba usizo lolo
1: exactly
0: yaqonda lonto ikhalile ifoni but ngangakwazi ukubamba ifoni ku West Street ngayithola sengingena esitolo kahle kahle ngidinga usizo lwendawo engizokwazi ukuthi ngibambe ifoni kuyona noma mina ngingezusho kanjalo angithi uyazi othandweni ngekusho ukuthi kahle kahle ngizofunani
1: cha
0: noma ngasezu kodwa hayi no kulungile dadewethu kulungile bhuti sengi right sengisizakela ebengikubheka mhlawumbe sengikutholile why kumele usho njalo yingoba ifoni yakhe isiphephilisise sandleni suyaphuma suyahamba
1: uyiphendile futhi manje ikholo buzo
0: exactly
1: ngokusebenzisa

0: Kahle kahle wena uhlobo lomuntu onjani ongabongi.
1: Uyisibonele sibi ke.
0: Uyisibonele sibi ngisho na kuwe uqobo lwakho. Uyayibona into le.
1: Yeah.
0: Ngenkathi singena othandweni dlame singe njishile eqaleni ngathi abaningi bethu bangena othandweni belimele. There are few abantu mabengena othandweni athi sengiready.
1: Ahile qala.
0: Yebo ntle. Athi yazi ukuthini sengiready ke njengamanje. Why lo muntu eseready? Ngiqale ngena othandweni ngaphuma ngase ngiyahlala ngabheka zonke izinto ezibe izinkinga lapha.
1: Ukuze ngathwali.
0: Ukuze ngingaphindi
1: ngathwali inkinga engisuka nawo.
0: Exactly. Ngiyoyinikeza umuntu wrong. Kunabantu ke abakanjalo. So ke njengoba ukanjalo abantu abajwayele ukwenza njalo dlame ukuphuma othandweni bese beyahlala bahile. Bangena othandweni ngoba sebenesizungu futhi again.
1: Oh okay. Esekhumbula.
0: Esekhumbula ngake ngathanda. Angikhulumi ngento engayazi, ngikhuluma into engiyaziyo ngoba ngulolo hlobo vele.
1: Okay. Yes. Okay, oh yeah.
0: Angiphumi la ngene la, ngiphumi ngene la. Ngangingena uma ngiphuma bese nginika isikhati. Awubuyeli ungakabi right. Ubuyela ngoba uthi sengi right, sengathanda futhi.
1: Hayi khona eziyosa ngomsuku eziphaya ngomhluzo wenyeke. Athe phuma.
0: Yebo lonto le. Abe phuma abayifaka.
1: Abe goodbye
0: ngalokho. Exactly. Inkinga zona. Take your time uhile wena uzihile ngayo yonke indlela ubhekisise umuntu omengaqhamuka. Yabona okumnandi ukuthi lo suka eseqhamuka usuke usunakho konke ekuthenini umeke wathi uthi sisukile. Yabona umeke wathi hayi sisukile ke seqale phansi. Usuyazi futhi ukuthi uma isisukile yiziphi izinto okufanele ukuthi uzenze la.
1: Nokuthi usuyakwazi ukubona ama red flags.
0: Exactly. So kulula ukuthi uwabone. Okay. Uma ngabe usuthola uthando lo muntu oza kuwe uzofike akunike uthando luthi khaxa. Futhi ngineqiniso dlame kuba mnandi.
1: Kodwa naye
0: mina. Yeyi kuba mnandi umhlaba lo kube sengazuthi ke.
1: Hayi
0: suka madoda.
1: Just like two.
0: Hayi honeymoon bayibona lento angazi babe kuphi la.
1: Hayi bayibona. Mina ngingilikanise ke umuntu wabona ihoneymoon. Hey uyabona ulomkhulu ethi uMandela wehlanipha imthetho wakhe.
0: Yeah.
1: Wehlanipha kudala lo baba. Ngoba waligcina le record lakhe lokuthi muhle yena.
0: Yeah.
1: Yeah. Thando umuntu wonke. Ngoba ayibukwa kumandela lento athi oh othi ngikhuphula ukuthandwa.
0: Okay.
1: Ngizophatha itheme yodwa. Besadideka amakhanda bejabulela lenkululeko. Yaphuma.
0: Bese ngiphuma futhi.
1: Abeze emva kwami.
0: Yeah.
1: Ibona bobona.
0: Ukuthi kwenzakalani.
1: Kwasathwe ngo 1919 niqhubeka mkhulu. Wathi sengimdala kungena umusha.
0: Exactly. So into eyenzakalayo ke dlame la kusekuthenini. Kujeni yenu ye honeymoon. Nihamba kube mnandi. Bese ifika ikhathi.
1: Ehhe phela ikwazi ungafika.
0: Yaqonda. Ngenkathi ikhathi seyifikile. Singabantu siyakhohlwa ukuthi zikhona ikhathi ezimnandi zike zafika.
1: Oh, okay.
0: Yes. Singabantu siyakhohlwa ukuthi zikhona ikhathi ezimnandi ezinjani? Ezike zafika. Uyazi ukuthi dlame kule department ukube thiwa sinakho kuyinaka yonke lento ngaba kekho umuntu ozondo omunye.
1: Bo.
0: Leyo thando. Ukube siyayinaka lento engishoyo ingaba kekho umuntu onjani ozonda omunye uma sebehlukene.
1: Oh.
0: Mhlawumbe inkohlwele. Uma sebehlukene. Because lo muntu ahlukene naye kuke kwabamnandi. Sase ifika ikhathi ezenze kwagcina kwangabe imnandi othandweni labo ba decide ukuhlukana
1: bese decide
0: isolola
1: kake
0: umsonto. So ngenkathi lababantu sebehlukene la isilahla khona ke ayenza kube khona leli bhande lide lamadoda esingafuni nokubona laba labantu besifazana abaningi esingafuni ngokubabona ukuthi sikhohlwe leli side elihle.
1: Oh like ngani uyuzwe kuthiwa.
0: Uyayibona lento le.
1: Ishide limhlophe. Thatha i page.
0: Yikona impela

0: lokho engikhuluma ngayo.
1: Exactly.
0: Yabona. Ukube siyakunaka ke Dlamu.
1: Asifuni ke.
0: Ingaba yikho le ngcindezelo siyithola manje sesina.
1: Asifuni.
0: Yaqonda lonto le.
1: Sifuna thina
0: le dot. Sifuna thina le dot. Ngamanye amazwi Dlamu ekuhambeni kwethu sisebudlelwaneni bese uyazi ukuthi wesithando sami ngikunikeza i-tip yokuphila kamnandi emhlabeni. Ngenkathi lezi zimo seyihamba musa ukuba uhlobo oluvele lunyamalale lungaziwa nokuthi lwashona pho thandweni.
1: Oh. Uvele
0: unyamalale.
1: Ukwazi ukuthi akusaxhumana.
0: Uyayiqonda lonto le.
1: Akusazi ukuthi lapho.
0: Abantu besilisa baye bathi intombazana yaliwa. Kodwa uvele uthule. Musana kuyibangela ama case ngezinto kwanini enhlulekayo ukuthi nizi explain. I-case leyo. Kungenze kunyamalale kanjalo ngoba niyazithethelela ngokuthi angazi noma nje wenithi ku noma yiyona uyibangela ibhada ngazi cha ngeke nisibangela ibhada
1: ngeqiniso. Kuthiwe phela intombi yaliwa kuyishwa
0: ngabali
1: intombi uyaqhela nje. Iyona nelungelo lokugwala.
0: Ukuqhela kushiya izinto ezingaresolviwe.
1: Kusala imbuzo
0: ngempendulo. Naku uqobo lwakho. Ngoba uqhela kwakho kufanele ube neshow ukuthi le nto iqhelelayo iyona yini ukuze na ungahamba uqhela.
1: Okay.
0: Kunabantu abaqhela kanye namanje basaqhela.
1: Oqhelile.
0: Oqhelile. Kwayena akayiqonda ukuthi ngicine ngihlukane kanjani nomuntu ngoba into naye na ngaso sonke isikhathi kunento nje ethi iqhela ke manje.
1: Aqhela.
0: Aqhela. Uma ngasethi uyayibuza ukuthi waqhela kanjani kulo yadade wethu kwayena akazi ukuthi waqhe wasukwabona omunye wayeseqhela kulo.
1: Yebo.
0: Okungenani uqhela kwakho mshiye ne SMS ongenani bese uqhela unomphele. Yazi ukuthini Lady M ngiyabonga kakhulu. Sibe nesikhathi esimnandi esi 1 no 2 no 3 no 4 no 5 no 5. Ngiyazi ukuthi angikho muhle ngale yondlela. Ngiyazi futhi ukuthi nginamaphutha wami but ngicela ungixolele. Uyayiqonda lonto le? Yes. Ngibonile vele ubudlelwane bethu ukuthi buzobuhambe mhlambe bungabi lento nathi besinjani ebesicabanga. Uyayiqonda lonto le? But yabona uma wenze njalo uhambe kahle. Kodwa uma uvele wathula wokwazi ukuthi awuhambanga kahle. Kanjalo futhi nawe dadewethu. Abantu besilisa basithole siphihlikile la sishawa abanye ngokwenhliziyo.
1: Yes.
0: Hey, angicabangi nje angifuni ukuthi ngizwe ngenze njani ngoba usibanibani ongene ngigoda umuntu omuhle kangaka senqamba manga. Ulinyazwa kanjani? Mina lento ngeke ngize ngilimaze ngayiphatha kahle.
1: Umphulule ubuso.
0: Umphulule uyayiqonda lonto le.
1: Buyisithemba.
0: Akhulume kahle wesilisa ulimele unjalo. Bese kubambe kusonde ngoba sifuba ngazi khona nesifweni zamadoda. Sifuba sa Adam.
1: Yeah. Oh ever. Phela amadoda akazethu.
0: Uyaqonda uyokuphulula ke ukuphulula kwakho ukuphululela duze nesibele njoba ngisho ngithi angazi khona ni lapha
1: ancanca
0: mani uphululele duze nengcanca
1: yebo
0: bese uyathula
1: yebo
0: niqhube lento yenu bese khamba isikhathi kubonakala ukuthi lento yenu ayenzeki. Uqaleke futhi nawe dadewethu ubona abanye usubhampela bani ubhuti. Uma ngabe sekuloke kulandelile selulele, hayi nawe uyathanda ukungilanda ukunginaka, hayi kuwana ayihlukana namphansi kanti sekuyimina ngedwa inokhona emhlabeni nizeni bathumenisa abantu bayoshela abanye.
1: Meseshela.
0: Uyayiqonda lonto leyo.
1: Semuphuthi.
0: Hayi ngiyeke phansi, ngiyeke phansi uhambe nalo omusha asale. Ukhohlwa into eyodwa ukuthi wena waqamela engcengceni yakho ukhala mhla ufika.
1: Inyembezi zakho
0: zaphelele esifubeni sakhe.
1: Yes.
0: So uma usuhamba usukhohlwa ukuthi ungitholele umuntu nginjani. Yona into ebalulekile okufanele siyibambe leyo. Ake sibambe okokuqala sikhohlwe okugcina.
1: Okay.
0: Ngoba kokuqala ikona kahle kahle kubaluleke icisho kwedlula konke ngangena nginjani

0: phela ayikuphuma ungangena
1: yebo lonto ungangena nginjani ekungeneni kwakho walikhiphi igama elithi ngiyabonga hlulwa yini ukulikhipha egcineni sohamba
0: awazwa ngiduduza ngiyabonga
1: kunabantu dlame abafike la eThekwini bezohlala nabantu bengenazi indawo zokuhlala uyangizwa yini
0: impela
1: bahlala nabantu bathembisana labantu ukuthi lalela nginikeze nje u 3 months ukuze ngikwazi ukuthi ngihole umholo oqala ngizama ukuthenga intwana ngihole wesibili owesithathu ile ngizobe sengikwazi ukurenta nga wamvumela umntana omuntu wathi kulungile uthe esezoholo wesithathu waqala waphihlika umuntu waqala waqala manje waba nezinto lezi zinto eseyidala ukuthi lokumele angakhulumi ngoba umholo wesithathu ususwe sidluze
0: Oya, oh aseshe.
1: Uyayibona le. Sekunaleyanto yengxabano. Mina ngisakwazi ukukhuluma ngento engayithandi la endlini ngenxa ukuthi umholo wakho ususeduze.
0: Boya.
1: Uyayibona lento le dlam. Uma ngingakhuluma usuyongitubulela umlomo ungibumbela umlomo uma ngibuya emsebenzini usuqoqa impahla zakho wahamba. Wangena kanjani? Wangena kanjani?
0: Sengiphumeke
1: nje noma ngabe dlame besixabene kangakanani but musu ukhohle ukuthi wangena kanjani
0: yeah
1: awukwazi ukukhohlwa mhla uqala ukunyathela kule yamuzi awukwazi ukukhohlwa mhla uqala ukufika kulolu yathando awukwazi ukukhohlwa mhla uqala ukufika kulo yamsebenzi
0: yeah
1: njengoba usubathuka namhlanje kunabantu abaqashwe athi umuntu ngingageza ngishinyawo zomphathi. Yes.
0: Yebo.
1: Athi ngisize umsebenzi ngiyazi khona uthi awukho kodwa okungenani uma ngabelesele icathulo zakhe ekuseni ngizipolishe. Just nje ngipolishe icathulo zakho, phuma ekhaya ungapolishanga, ngipolishe icathulo zakho, mina nje ngizothi uma ufika ngikwenzela itiye, ngenze yonke into. Namhlanje itiye sengiyalimemeza.
0: Usonestina uyalthaya uyahlupa
1: ayi na uyahlupa nje vela athi deke office amemezana neti
0: akasa polish phela
1: hayi abantu Jesus abantu
0: yeah umuntu ke
1: umuntu ke lo
0: yeah
1: indlela owangena ngayo ngiyayimemeza ngoyimemeza koze kushaye uthuwe ngiphuma ngawo indlela owangena ngayo ungayikhohlwa umuke waphuma kabuhlungu wakwazi ukuthi impilo yakho yonke izoba nezinkinga uma ngewena yazi ukuthi abantwana bakho basenkingeni ngoba izono zabazali ziwela kuphi ebantwaneni lisho iBhayibheli akusho mina zama ngawonke amandla ukuthi amakhesi wakho awaphelele kuwe ngwenani amakhesi akho awaphelele kuwe angagcina sewele ebantwaneni
0: abangahlangene
1: nalezi zinto uyazi ukuwela ezinkingeni zabantwana namhlanje kunabantu othola ukuthi kuthi hayi ngeke ushade wena qala uyoshadisa ubani
0: yena
1: abalandela lezi zinto
0: zesu
1: uyayiqonda lonto le ngenxa yezinto ofanele zenzwe abazali sekufanele kuma wami umshado manje ngishadise abantu ababengashadi bona ungazi babehlaleleni sekufanele mina ngibhine ngihle ngishadise bona manje ngiphinde ngishadise mina ngobani uyabona So yileyo nto umlalele balekile.
0: Yeah.
1: Uya kuyobonga kumuntu ngishinye imbezi zehla kade kuthukile usuhamba uphethe isikhwama. Uthi ngiyazi ukuthi ukubona kwethu ngaso linye akwenzeki njengamanje. But ngicela unginike umzuzu owo. Cela umzuzu owodwa.
0: A minute.
1: Cela ngisho noma ngaba ma athi nje ngisho 5 seconds. Ngiyacela. Bathi thina senze njani? Sibhakaza isicaba sihambe.
0: Angancengile.
1: Ancengile. Kodwa mhla uhamba ungena wawuncengile and namhlanje kunezinto ongayikhomba wena ezenziwe lo muntu othi wawuncengile kuyena.
0: Yeah.
1: In the business vele kuyabanjiswana. Ngisengile nami isikhathi sakho ngiyacela. Nawe wamvumele kuthenini lesikhathi bese ungisebenzisela sona ngendlela uma ngasenjalo ngitshele musu kungishiya abantu abasuke beqashwe mabangalimazi abaqashi babo
0: yeah that's true
1: and ezinye zezinto indlela esikhule ngayo sifuna ukuphatha nalangafanele siphathe khona once wangaphansi kwe company okwazi

0: uzophathwa.
1: Yebo.
0: Awuzuphathwa ngendlela yakho. Kodwa uzophathwa ngendlela yekhampani.
1: Yebo.
0: Nangama rules ani ekhampani.
1: Hayi.
0: Kungenzeka izinto ungazithandi. Kodwa ngoba ziyi umgomo wekhampani ayiki into ongasuyenza ayilale inform yabo ibagqoka kanje yana nje
1: bagqoka
0: kanje yana nje
1: wafika uyazi
0: le inform yini manje uzosidelela ngeinform ukuthi bagqoka kanjani
1: abayishintshele inform
0: enalamaguzu nje thina asilima kodwa wawuhalela lamabhuzu wena abaqoqa
1: yabantu kube yimina ngiqoke kanje
0: uyayiqonda lonto le
1: Yeah, that's true.
0: Ezinye izinto bheka ukuthi amashwa akulandelayo adalwe yini. Thina siyathanda ukuvumbulula amashwa sithi adalwe abantu abalele. Kodwa amashwa adalwe yithi saphila la emhlabeni.
1: Balele laba.
0: Bese siyosukela ogogo nomkhulu nomama nobaba bakwethu osebalala sithi bona abavala izinto zethu kanti wena ovala izinto zakho la uhamba khona wena awuvalelisi uyasebenza ushiya ubhakazi icapha bakuqashe ubhakazi icapha uyahamba uyohlola bathi abakini bafuna itiye kodwa wena umuntu oyinkinga
1: wena itiye
0: wena uyiti impela nje
1: yeah iti u
0: sikwenzelani lokho Uyangena othandweni uyaphuma awubongi nakulolu uthando ophuma kulona awubongi wena udanka unawo uyapheka uyathulula hayi mina ngineshwa njena akekho umuntu othanda mina awubongi
1: akuvuthi ukudla
0: awubongi
1: upheka umphele
0: lengane yabantu ke yakubuka emehlweni yakutshela ukuthi kuthanda kangakanani kodwa uthe usuhamba wayishaya ngezinqa
1: yeah
0: wathi pho nomsuzo wakho
1: yebo yeah.
0: Wayiphumpa
1: osala icine.
0: Yosala icine. Uyayibona lonto le. Bazalwane ngize nalento ethi asibongeni sengiphetha.
1: Yes.
0: Awubongi ngoba kumnandi. Kodwa ubonga ngoba wazi ukuthi umsebenzi owenzwe umuntu engihlale naye isikhathi eside kangaka ubungakanani.
1: Yebo.
0: Ubonga ngoba wazi ukuthi kuba khona kwami kule company noma ngingasemnandi kodwa ama benefits abengakanani. Ubonga ukuthi noma bengasemnandi ukuhlala nalomuntu emqashweni kodwa ngangazi umuntu mina eThekwini wangithwala bekungakanani lokho. Asibongi thina.
1: Hayi isifo.
0: Asibongi. Njengoba unganalo lelo gama emlonyeni wakho futhi ufunga manje uthi ngeke ukwenze. Wokwazi ukuthi uyophila nakho impilo yakho yonke. Exactly ubhala isiqalekiso ngolimi lwakho wena wenza njani uyasayina limi lwaloba ngolimi lwakho uyasayina leyo nto eyodlulela ngisho ebantwaneni bakho
1: bengahlangene
0: nako uma behanjelwe uNkulunkulu boyokwazi ukuthi khona izinto eyivalwayo ukuthi ukuhluleka kubazali kwabazali bami uNkulunkulu ngiyacela mangingaweli kimi otherwise kuyobanzima
1: yeah
0: Bekulo kakhulu umyalezo wami namhlanje.
1: Siyabonga.
0: Ubheke endaweni eziningi, thinta endaweni engangithinta into eyodwa.
1: Ukubonga.
0: Bonga. Send iSMS kuke kwabamnandi, wangithola ngihlephukile.
1: Wangiphahleka. Yebo.
0: Thank you ukuthi wangenza ngahleka.
1: Yeah. Sengiphahlekekile.
0: Nginjalo kodwa wangenza wena ngathi njani ngahleka.
1: Bye bye.
0: Bonga.
1: Yabonga.
0: Bese uyahamba.
1: Yeah.
0: Ngokwenze njalo yonke into yakho ethinto wena izophila.
1: Yebo.
0: Ayizophila isikhashanyana. Kodwa izophila. Uma sekufika isikhathi sokuthi inqamuke bekuyi messenger kaNkulunkulu yesikhathi.
1: Ukuthi sohamba.
0: Ngenzeka abanye abantu akusho ukuthi mangabe sithandane nabo sekuyimishado. Sithandane nabo ngoba bathunyeliwe emergency. Yokuthi abahambe bobayo police lapha nakho konakele.
1: First aid.
0: Wena ufike lapha ufaka amazipho ngce.
1: First aid.
0: Ay first aid. Kanti kuyadlula usayisibedlela.
1: Usemblensi. Manje awusafuni kwehla.
0: Awusafuni kwehla. Yeqonde lento la. Asi understand ukudalwa kwethu la emhlabeni nezinto nje sinazo ukuthi mangabe yifika yifika kanjani. Ezinye zaza yifikele ukuzokwakha. Kodwa zifikele nje isikhashana zifike ipolisha uma sekwala othi inkosi ngiyabonga ukuthi ungenze ungahleka namhlanje sengistrong angingalwi nalengane yabantu isikhathi sakhe sesiphelile
1: yeah
0: thank you
1: amen siyabonga
0: Bengam